0: 92.7 Thunder FM kagayan di oras sa 93.7 Thunder FM bukid on ikat 14 minutes malipas ang alas 11 ng umaga. Permission to Dance, that's a BTS for you. Dance was brought to you by Big Shot Hot Dog, bigating sa lasa, suwak sa bulsa. Magandang umaga po sa inyo lahat. We dance. Anong balita sa inyong mga bahay? Anong balita sa loob ng inyong mga tahanan, ng inyong mga balay? Nakapasok na yung mga estudyante for sure, ano? Nakapasok na rin yung mga magtatrabaho for sure. May iwan na naman siyempre yung nanay in charge of the house o si tatay in charge of the house. Depende yan kung si auntie o si uncle naiiwan sa bahay. Yung mga naiiwan sa bahay, well, limpyo-limpyo na naman. Hugas-hugas na naman. As usual, ano? Pero enjoy nyo lang yung mga music, ha? Ako naman ang inyong kasama, ba? Kahit na wala na yung mga kasama nyo dyan sa bahay, andito naman ako at yung mga music ng Hard FM. Tapos, may chance ka pang manalo ng bugas at groceries, di ba? Simply by listening to us. Yun na eh. Jason Steele pa rin ang inyong kapiling. Of course, my name is Jason. Until 9 o'clock, ito nakikinig sa atin sina Jim Boy Balos. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Hindi ko nagkakamali mga taga-bunbun ito eh. No? Magandang umaga po sa inyo. Nakikinig din sa atin ang lahat ng staff ng Genshine Pharmacy and General Merchandise. Yung CEO na daw nila na si Ligaya Ginabe. Magandang umaga po sa inyo. Attending pharmacist si Miss Jenica Ann May Ginabe. Good morning sa pharmacy staff kay Roseline Moreno, Rachel Policarpio, and Edranine Dayo. Good morning po sa inyo, ha? Si Eduardo Libot ito. Roberto ng Don Carlos. Good morning po. Nagang salamat sa inyong pagpaminaw. Yun o! Si Ma'am Gersie. Good morning din, ha? Good morning din. Shout out sa ito, sa misis niya na naasa may Kongwa na guardian sa mga apo nga nag-sport day. Shout out po sa may Zone 5 Bayabas galing kay Upaw Bato. O, diri sa may Bayabas. Raptor Dax, si Ana Lovin, sa Oktubre, magandang umaga. Odeso, Azera, magandang umaga. Dagang salamat sa inyong pagpaminaw. Alright, abangan natin mamaya. Mamimigay pa ako ng ticket eh. Oo, ng pelikulang Spider-Man. Brand new day. Black screening po ito ng Hard FM. Pero sige na nga, ngayon na, tawag na kayo. Dali na, tawag na. 0961-8924-927. Di ba lang i-caller number 8. Pangwalong mga kalusot, magkakaroon ng chance na manalo ng tickets para po sa Hard FM sa black screening ng Spider-Man. Sige na nga. Commercial break muna tayo saglit. Babalik tayo with more. Ako pa rin to, si Jason Steele, dito lang sa Hard FM, ang radyo ng Hardcore.
1: Hard 92.7.

0: Ayun, nagpamulto sa gutom. Presto, busog sarap na.
1: Hey, you better check your watch. It's time right now, 8:33.
2: This is Heart 92.7.
3: 92.7.
2: Heart, Cagayan de Oro.
1: Oy, hulat sa... Lucky caller number 8 natin na sa linya. Hello, good morning.
4: Good morning, Sir Jason Steve.
1: Hi, good morning. Ayun na, kung isa din man ko teacher.
4: Sorry. Good morning, boss. Dinner, ha?
1: Oh, say pangalan ni mo.
4: Young Perecho from Cinderella, Bulwa.
1: Oy, Bulwa. Namahaw na mo diha sa Bulwa.
4: Wala pa yun, sir. Ay, gutom na kayo.
1: Ano man na? Wala ba yung nagmahal ni mo diha?
4: Di una ang anak.
1: Agay sa banaay. Oh, sige. Bigyan na lang kita tickets, ha? Oh, kailan gaganapin yes, yung black screening ng Hard FM ng pelikula? Dali, sandali! Hindi pa tapos! ng pelikulang Spider-Man Brand New Day.
4: August 7 p.m. sa SM Downtown, Cinema 3 and 4.
1: Ay, congratulations! Alas, sige, nanalo ka na ng tickets. One more question. Ano ba ang radyo ng heart mo?
4: Ang radyo ng heart ko, Heart FM 92.7.
1: Ayan, congratulations, ha? Oy, i-announce namin, ha, kung kailan nyo pwedeng paring tutor. Oh, i-announce natin, ha? I-announce natin kung kailan ang availability ng ticket natin at kung pwede niya kailan pwede maklaim. Okay? So, yung mga winners natin sa Heart FM contest ng ating black screening ng pelikulang Spider-Man, i-announce po namin yung schedule, kung kailan nyo pwede nang maklaim. Pero yung sa FICO, pwede na. Pwede nyo na maklaim. Pwede na kayo pumunta dito. Ha? Alright, so congratulations po doon sa ating winner. Ay. Sakto-sakto yan. I-shoutout muna natin ang isang magandang umaga. Ang lahat ng mga nasa may tawag dito, Carmen Public Market. Yung nasa gitna daw. Ang lakas ng kanilang radyo ngayon eh. Sa Mayneris Carinderia. Magandang umaga po. Dagang salamat sa inyong pagpaminaw. Time right now, 35 minutes after 8.
2: The best variety of music all day. Heart 92.7.
1: Alamin muna natin ang sitwasyon ng ating mga kalsada ngayon.
2: RTA.
5: RTA.
2: Heart FM. Road Traffic. Alamin. Daloy ng trapiko at kalagayan ng mga lansangan ng Cagayan de Oro.
5: RTA.
2: Heart FM. Road Traffic. Alamin.
1: Ay, saktong-sakto ito. Kapag lalabas ka ng bahay, yun o, yung tipong dadaan ka dito sa may gitna ng mga kalsada, gitna ng syudad, malalaman natin ang sitwasyon at kalagayan po ng ating mga kakalsadaan. Talking about malalaman natin, nasa linya natin ngayon si HPG Joseph Y. Curatranara ng MRG Taxi. Joseph, good morning!
6: Good morning, Jason Steele. Kanina lang, nakapunta tayo ng Kugman. May kaluwagan pa naman. Maliban na lang dyan, Jason, pagdating sa intersection ng Galaxy at mapunta po ng Coastal Road. Kasi yung mga bus galing ni Samis Oriental, Jason, hindi na po makapasok sa papunta po ng Lapasan Highway. Kumaanan po sila, Jason, kasi may maraming RTA personnel dyan na nakaman sa kanila. Lalo na po yung mga van, Jason, galing Misamis at Oriental at galing Bukidnon. As dyan sila ipadaan sa may Coastal Road, Jason, hanggang papunta po ng Agora. So yun, diretso-diretso tayo hanggang nakadaan tayo ng Gusa, Lapasan. May kaluwagan na po ang Gusa, Lapasan, Jason, hanggang nakarating tayo ng same recto, ganun pa rin. Hanggang nakadaan tayo ng Inechikauswagan, papunta ng Bulwa. Ang sa banda po ng Bulwa, may slow moving lang dyan sa banda po ng Bulwa, yung National Highway, yung papasok ng Cagayan de Oro City lang po yung may slow moving. Pero yung sa kanan, palabas ng Bulwa, may kaluwagan pa naman hanggang sa ngayon, Jason.
1: Ayun! Sige, may pasero ka ba ngayon?
6: Kakarating ko lang dito po sa may banda ng Bloomingdale.
1: Ako.
6: Hintay sa wala.
1: meron yan. Sige, maraming salamat. Ha. Ingat sa pagmamaneho at ingatan ng mga pasero. Thank you. HPG Joseph Y. Curatranara ng MRG Taxi.
6: Yan ang lente sitwasyon ng mga sadang nadaanan ko ngayon. Heart Pasara Group, Joseph Y. Curatranara ng MRG Taxi para sa Heart FM, Road Traffic, Alamin.
5: RTA.
2: RTA.
5: Heart FM, Road Traffic, Alamin.
2: Heart 92.7.
7: CDO I Idol. Cheesiest. Our best idol cheese dog ever.
3: versus previous formulation. Our cheesiest CDO Idol cheese dog ever. Buy now.
7: Ito ang idol ko.
8: Also try Idol Hot Dog, our meatiest and tastiest, best idol hot dog ever.
9: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards. Plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards.
10: For EGLD reference number, MKTG-2026-0940-0941-0946-0947-0949 and MKTG-2026-1210.
9: Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
11: Online.
12: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
13: This is Heart 92.7.
14: 92.7.
13: Heart Cagayan de Oro. Get it on with the Morning Rush. Heart Morning Drive. Heart Morning Drive. Heart Morning Drive.

0: 92.7 FM Cagayan de Oro City, 93.7 FM Okinawan. Jenny. Oi, like Jenny. That's what was brought to you by Birds 345 Twin Pack. Pang dalawang baso, 2 times na inom, 2 times na nutrisyon. 7 pesos at 75 centavos lang SRP per baso. Bili na! Isang happy birthday muna kay Tatay Bibski. From Tatay and Arken. Galing kay Jomar Inso ito ha. Yan, ulitin natin yan. Happy birthday kay Tatay Bibski from Tatay and Arken. Sana dagang salamat sa inyong pagpaminaw. You know, thank you so much. Kina Ma'am Shanita Dabo, magandang umaga rin. Thank you so much for always listening. At yung mga nagko-comment pa doon sa aking post sa Jason's Place Hard FM. Maraming salamat po sa pagpapadala ng inyong mga mensahe. Si Ate Rosa Olandes Macha, magandang umaga din po sa inyo ha. At sa lahat daw po, shoutout sa mga sumusunod kay Gagang, Yase Delmar, Joy, Page, Leia Banak, Alec De Los Santos, Ethan Apolinar, watching and listening now sa may San Jose Seminary CDO. Magandang morning! Thank you so much! Ito mga taga ano din pala. Andali ha, nasa ba yung mga taga Kamigin? Meron dito eh. Nagpapa-shoutout sa atin all the way from Kamigin. Mamaya hanapin ko. Katampakan na. Okay. Shoutout mga taga Alegria Hills. Magandang umaga. Maraming salamat sa inyo. Mga taga Zone 11 Upper Carmen, good morning. Thank you so much for always listening. Good morning, thank you na Regan, Danica, Angelica, Princess Aladdin, and Richel ng Bunbun, maayong buntag. Daghang salamat, ha? Para sa para mamigay naman tayo ng bugas at groceries. Draw na. Ruleta, piliin mo na saan area tayo bubunot. Ang aming studio nandito po sa may FICO Admin Building, Pamenta Boulevard, Carmen Ilaya. Abay lang sa West City Central School. Oy! Driver! Driver, nasa niyo drop box na driver. Ayun, okay, bunot tayong isa. Oops! Taxi! Ang pangalan ng taxi ay Joris and Saysay Taxi. Yun, ang pangalan ng taxi niya ay Joris and Saysay Taxi. Ang pangalan ng driver na nakadaog ng bugas at groceries, Victorio Galariza. Victorio Galariza ng Joris and Saysay Taxi, congratulations! Bugas o groceries ang para sa'yo. Nanalo ka, nakadaog ka. Ganun din yung isa nating winner din, si Janet Padenyo na Makasandig. Congratulations, son. Nakadaog sad ka o bugas at groceries. Sabay nyo ang ating The Prices Rise Overload. Ito pa hindi sa atin ng Kevin Enterprises, where your piso gets more value. On for a break. Muli mga minuto ng ating program, kaya naman banda yun giyapo na sa pagpamina. Dito lang sa Heart FM, ang radyo ng Heart Ko.
1: Heart 92.7.
2: Gusto ba ninyo og hashtag HopeCore? If yes, tanawa online ang hashtag Easy Maging Best Me Stories sa mga ex-McDo crew members. Maka-inspire jud. Nisugod ni sila sa McDo as crew members. Unya, karon naabot na nila ang ilahang mga dream jobs. Naay mga nurse, teacher, journalist o pro volleyball player pa. Dagan po sa ilaha nag-start as McDo crew unya nahimong McDo manager na karon na naay mga sariling team. Kinsa man dili ma-proud sa ilaha. Kaingon gid sila na easy maging best me jud sa McDo. Angay kaayo ang setup nila para sa mga working students kay flexible ang sked. So sila ang mopili sa oras, depende sa kinahanglan sa school. Masaligan nimo perminte ang imong mga crew members kay grabe daw ang teamwork didto. And naay world-class training para sa imong growth. Easy maging best me jud dinhi sa McDo. Kung nag-iisip pa mo nga mag-apply, pag-apply na dayon. Visit McDo PH Careers Facebook page or visit the nearest McDo store near you to apply.

92.7 FM के गांधी और सिरी 93.7 FM की नॉन पला गे आती है 1 more minute before 9 o'clock भाई सामने तो दलंग है इधर मिनट before अलस 9 Robinson Boys ay kinig sa atin yung gwapo na driver na si Ronnie ng Douglas. Normin Transco Taxi. Yan, magandang umaga, Ronnie. Galing kay Douglas ng Normin Transco Taxi. Paalam na po muna ako. Maraming salamat, ha? Oy, wag niyo kalilimutang i-follow sa aking Facebook page, Jason Space Heart FM. Maraming salamat. Natabayan niyo po ang mga love songs. Kasama naman at kapiling niyo si George at si Dr. Hart. Hoy, my name is Jason Steele. At naniniwala sa kasabihang, ikaw, giuyab, gimayday, gifeatured pa, giwallpaper, gibayo, pero, gibiyaan. Nagpaita. Padayon mga sweetheart sa pagbaminaw ha, dito lang sa Heart FM. Ang radyo ng heart ko.

0: This is Heart 92.7. Heart FM News Update.
1: Pinoycott ng Senate Minority Bloc ang ikalamang State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. noong Lunes, Hunyo 27, kabilang sa hindi dumalo, sina Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano, Senator Saimi Marcos, Robin Padilla, Loren Ligarda, Bongo at Pia Cayetano. Ayon kay Senator Alan Cayetano, mas pinili niyang panoorin na lamang ang SONA sa telebisyon bilang isang simpleng paraan na kanyang protesta laban sa administrasyon. Nakakaumay naman ang isang dahilan ni Senator Marcos habang nalulungkot dahil sa aning ay kinakaharap ng mga kaso ng ilang kasamahan sa minorya. Ipinaliwanag naman ni Senator Padilla na hindi siya nakadalo dahil sa isang family affair kasabay ng pahayag na nais niyang maiwasang makainsulto sa Pangulo kung hindi siya makikiayon sa palakpakan o pagtayo ng ibang dumalo sa SONA. Samantala, wala namang ibinigay na dahilan sina Senators Loren Ligarda, Bongo at Pia Cayetano sa kanilang hindi pagsipot sa SONA ni Pangulong Marcos. Ito po si Nel Arciaga para sa Heart FM.
0: Heart FM News Update.

92.7 Hearts FM Cagayan de Oro and 93.7 Hearts FM Bukid Noon. Magandang umaga, mga sweethearts. Kumusta ang inyong mga gising? Remember, every gising is a blessing. Kaya naman, it's so good to smile today, especially with the love songs that I'll be playing to you all. Hanggang alas 11 po ng umaga. Welcome to our show, Music from the Heart. Kasama si George and Dr. Heart. Oo. Nako, mag-enjoy. Tayo po ay makakaramdam ng love vibes ngayong umaga. Wednesday na pala. Uy, 29 na ng Hulyo, mga sweethearts. Taka lang, wait lang ha. Ay, dalawang araw. 2 days more. And it's gonna be a new month for us. But we'll be wrapping up July. Kaya naman deserve na pasalamatan din si July. Diba? Ang dami natin natutunan. At eto, mapapa-thank you din kayo. Oo, kasi pag-uusapan natin ang mga kadalasang nararanasan ninyo at mailalabas ninyo ang inyong mga hinanakit at inyong mga karanasan, mga sweethearts. So, sa ating question of the heart, kayo ba, eto ha, ready ha, naniniwala ka ba ang nagiging red flag na ang partner na laging nag-a-I love you? Yung parang, di ba, kapag ina-I love you ka, syempre happy ka. Oh, someone is loving me. Pero kapag madalas na, o hindi naman madalas, basta madalas. Di ba, palagi na lang. Oo, palagi nag-I love you. Do you think red flag na ba yan? Kada oras, I love you. Kada segundo, I love you. Ano ba? Sige, pag-usapan natin yan, ha? Tsaka you also share your thoughts sa ating text lines na bukas na para sa inyo. 0917-1579-927 at 0961-8924-927. Facebook page po natin sa lahat ng mga naka-online. Heart FM 92.7- Cagayan de Oro City. 9:16 on the clock. Celine Dion. Whew, but I love you. Samahan kami ni Dr. Heart. Keep it here sa Heart FM. Ang radyo ng heart ko.

0: 92.7 Heart FM Cagayan de Oro and 93.7 Heart FM Bukid Noon. Ang sarap naman, I Will Always Love You by Taylor Dayne. Naku, bagay na bagay sa ating question of the heart. Ako, naniniwala ba kayong parang nagiging red flag na? Agoy, sige mag I love you ni akong partner. Murag something. Anyways, George po ito with Dr. Heart hanggang alas 11 po ng umaga sa ating programang Music from the Heart on this beautiful Wednesday. I know, we've been looking forward for a great day. I know it will. Oh, basta naka-heart mo permi para relax ang ating mga utok. Eto muna. Oh, kasi nabanggit ko na yung ating question of the heart, ano? Naniniwala ba kayo na minsan parang nagiging red flag na yung mga partner na lagi nag-I love you, taod-taod I love you, murang magkuan? Ang weird mo ngayon. Bakit kada oras, kada minuto nag-I love you ka? Ang iniisip tuloy ng ilan, agoy may tinatago to. Ito lang ang sinasabi ko. Ito, batiin ko lang Sir Neil Cahiles na naka-on board going to Ayala Mall. Ayan, marami pong salamat sa inyong pakikinig. Hi to 4505. Greet ko ni Ate Inday Tamparong Ud sa Tanan na lang taga-Purok, mabuhay sa lawagan. Thanks si Inday John Pox ni. Hello Inday John Pox. Mayong buntag ha. Ito, konting tingin tayo sa ating ano, sa ating Facebook page. Sabi ni Ate Manolina Apolinario and the Murag Sexy George kay para makalikay sa sala. Sabi na nga ba eh. Ngayon lang nahimo. Diba? Si Ate Marifel Dikito Ahes naman. Best duo ng question of the heart for me. OA na. OA na. Kung halos minuminuto nag-I love you. Okay na sa akin. Yung pag-alis sa work, pag-uwi ng bahay, at bago matulog, which is nakasanayan ko na. Masarap kasi sa pakiramdam. Di ba, Sweetie George? Oh, oo naman. God bless you too, Ate Marifila. Thank you for always listening. Text lines, 0917-1579-927 at 0961-8924-927. Facebook page, sa mga naka-online, paki-follow, like, and share. Message through our messenger or comment sa post po natin sa Heart FM 92.7 dash Cagayan de Oro City 936. We'll be back with more. Keep it right here sa pinapakinggan. Kami po ang Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: Heart 92.7.

0: times nga inom, 2 times nga nutrisyon. Burstree Fortified Twin Pack. 775 ra ang SRP kada baso. Burstree Fortified Twin Pack. Complete tripling lakas refers to the expanded 3 functions of Lakas Depensa Plus support nutrients. With a balanced diet and healthy lifestyle.
1: The Miss Playtime Universe 2026 is Alexandra Krishna Urino. And the Miss Universe Philippines 2026 is Bia Milian Podorsky. Congratulations to all the winners.
2: Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media.
3: Playtime Entertainment, born for happiness.
4: Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakihinggan.
5: Ako, gang akong mga silingan deri sa Konsolasyon, Solid Heart FM Judmi.
6: Sa Carmen, kusog jud ang Heart FM.
7: Kaming mga taga-Baro o Paul, dili mo kumpeto ang adlaw kung dili makapaminaw o Heart FM.
4: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
5: Kalami magtrabaho kung ang music sa Heart FM ang kauban.
6: The best ang mga music sa Heart FM.
7: Makarelate, maka-emote, huwag makalingaw.
4: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
5: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
6: Heart FM, ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
7: Heart FM, ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
4: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo. The best variety of music all day. Heart 92.7.

0: kung hanap mo ay di kalidad na produkto at maasang serbisyo. Punta na sa Kevin Enterprises. Kevin Enterprises. We offer great deals, trusted products, at serbisyong sulit na sulit para sa lahat ng customers. Kaya ano pang iniintay mo? Tara na sa Kevin Enterprises. Located at JR Borough Street, Cagayan de Oro City. Kevin Enterprises. Where every piso gets more value.
1: Where every piso gets more value.
2: Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
3: Ako, gang akong mga silingan dari sa Konsolasyon, Solid Heart FM Jodmi.
4: Sa Carmen, kusog jud ang Heart FM.
5: Kaming mga taga-Bara Opol, dili mo kong petong adlaw, kung dili makapaminaw og Heart FM.
2: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
3: Kalami magtrabaho kung ang music sa Heart FM ang kauban.
4: The best ang mga music sa Heart FM.
5: Makarelate, makaimot, ug makalingaw.
2: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
3: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
4: Heart FM, ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
5: Heart FM, ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
2: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo. Your heart's choice for music and information. Heart 92.7.

0: 92.7 Heart FM Cagayan de Oro and 93.7 Heart FM Bukidnon, alaala o. Ay, nako, yung mga memories talaga, no? Pero kasi, sa ngayon, I love you daw, oh, yung ating question of the heart. Nako, naging red flag na ba kapag palagi nang sinasabi? Sweethearts, 12 more minutes before we hit 11 o'clock and the time check is brought to us by Playtime Entertainment, Born for Happiness. Ay, si George pa rin ito hanggang alas 11. Nagpalabad sa inyong mga ulo. Congratulations nga pala sa mga winners natin ng ating block screening, oh, ng ating ticket giveaway para sa pelikulang Spider-Man A Brand New Day. Hala, tawag mamaya ha. O may pamimigay pa tayo. Huwag kayo mag-alala. Alam ko marami talaga gustong manood. Ay, gusto ko makita kayong lahat. Kaya tumawag talaga kayo. Nasa 804 muna. Hi, sa Gales family. Kay Mami Elaine na nanglaba. So, ay, na, namilo pala. Namilo sa mga nilabhan. Huma na, Mami. Feeling ako huma na eh. May buntag sa inyo tanan dyan ha. Sa Barangay 17, Burgos del Pilar. Demsoy, dagang salamat, Demsoy. Good morning. Sa May Maramag, 6896. Greet lang ko sa Saludsud family, kay Richard, kay Mary Ann, Grizel May, and Christian May. Dyan sa May Mars. Uy, dito kapitbahay lang. Mars Laundry Hub. Sa May Ilaya Carmen. Good morning. Sabi naman ni 4683, Hi Jessica Vasquez, good morning. Sabi niya, palagi ako naka-Heart FM before work, pa-relax, para ganado sa work. Tigang salamat, thank you. 9345, yes, Ate Carla, ikaw pa. Oo, tawag Jude ha, basta mag-cue namin na tumawag kayo, tawag kayo ha, para manalo ng ating ticket at magkita-kita tayo doon sa SM Cinemas 3 and 4 dito sa May Downtown, ha? O, 9346. Ay! Mapapalaban ako dito. Sabi niya, saying I love you doesn't mean someone is being genuine. Their actions prove it. Aanhin ang maraming I love you pero sent to many pala. I still believe that actions is better than words. Hope mabasa sexy George. This is Junior Ibanez from PMFTC Incorporated. Regards daw siya sa kanyang partner na si Melcher Ora. Ah, sa akin. Yes, may rebound. Thank you, dagang salamat ha. Ingat kayo. O, magkita-kita tayo. Let's go and check our Facebook page. Ito si Ate Arlene Abad Patriana. O, nami-nami Orlan Momdelo, si Rachel. Magandang umaga. Noisky Food House, maayong buntag. Sir Eddie Kinya, puro rana pasakit George. Lagi. No, minsan yung I love you ngayon, parang hindi na ganun ka-genuine. Basta. Oo, pero mararamdaman mo yan kapag genuine yung pagkasabi sa'yo. Diba? Diba, Ate Janet Hermoso, Lori Praja, Inday Maynila, EJ Chavez, Dayna Kinya, Maylin Yamoso, Jessa Kinya, si Apple at saka si Grace Monreal. Tagang salamat sa inyong pagpaminaw. And let's... let's give away some blessings dito sa ating The Price is Rise Overload. Ala, si Ruleta, oh. Ala, paig. Oh, gusto na umikot. Kaya naman, sige na. Spin ka na. Sa mga sweethearts ko na may entries, this is your chance. You better stay tuned. At yung mga natawag na, ha? Oo, i-claim ang inyong mga premyo para magkaroon ng blessings, blessings, blessings. Before I go ahead and announce my winner, si Ate Janet Padenyo ng Barangay Makasandig, si Victor Galariza ng Joris and Saisai Taxi. Ito yung mga winners kanina ni Jason Steele. And for my winner this morning, mula sa, uy, taga Barangay Makabalan. Kaya naman bubunot na ako sa ating Dropbox mula sa Barangay Makabalan. Uy, thank you. Ito na, aking nabunot mula sa Barangay Makabalan. Ang kanyang address dito ay Bara Makabalan. Congratulations sa Vicencio Go Healing. Vicencio Go Healing ng Barangay Bara Makabalan. Ikaw ang ating winner. You know the drill. Magdala ng ID, 14 days to claim. At the 5th floor FICO Admin Building. dito sa may Vimenta Boulevard, Carmen. Katabi ng West City Central School ang ating address. At on the prices rise overload, ayon din po sa atin ng Kevin Enterprises where your piso gets more value. We got 8 more minutes sa bago mag-alas 11. Tara na! Sa aking final set, keep it here sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: This is Heart 92.7.
2: Happy!
3: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
4: Playtime Entertainment. Born for happiness.
5: Playtime Entertainment. Born for happiness.
6: Excellent health. Excellent life. EXL Maka Buhay Plus.
7: Medwin, Bulacan, 51 years old. Someone advised me to try EXL Makabuhay Capsules. After a month, actually wala pang month eh. Weeks lang, okay na yung aking sleeping habit. Nagdire-diretso siya. Meron akong sipon, meron akong mga body pains. Pag nagtitik ako noon, nawawala siya. Definitely, I will recommend this. I recommend it sa wife ko and some other friends. Okay naman yung naging effect sa kanila. So I would really recommend this product. It's never too late to be healthy.
8: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Your heart's choice for music and information. Heart 92.7.

92.7 Heart FM Kagayan de Oro 93.7. Ano ba yun? Nabulo ako. Ay, 93.7 Heart FM Bukid Noon. Ay, naku mga insekto. Tik na ako doon ah. Oh, mga sweethearts, it's 2 minutes more bago mag-alas 11. Sarap lang ano. Alam ko, lahat tayo gusto masabihan ng I love you. Pero, hindi lahat tayo, di ba? Gusto natin ng I love you na plastic. Gusto natin yung sincerong I love you. Kahit pa ilang beses mong sabihin yan, 1,000,000, 100,000, 1,000,000. Basta ba mula sa puso, walang problema. Yan naman ang take ko doon ha, sa ating question of the heart. Kasi sabi, pag red flag na ba kapag lagi nag-I love you si partner? Ako, pag galing naman sa puso, bakit hindi? No? Ay, lalo na kung love language niya yan, yung palagi nag-I love you. Mararamdaman mo naman yun eh. Oh, si Mami Marilyn, no? Nakiki I love you. Ah, gusto ko yun. Andito lang ako, lagi nakikinig sa'yo. Thank you, Mami. Mula dyan sa may Gitago. Miss you too and thank you, ha? Maraming salamat. Ito naman si 8158. Uy, na-miss ko to. Ang Bahar family. Diyan sa may Block 2 Punton. Magandang umaga. Dagang salamat sa inyong pakikinig. Uy, thank you ha. Mga sweethearts, si Harvey Stone ang susunod. O, sa kanyang heartbeat, alas 11 hanggang alauna. And I'll be returning later sa Dear Heart. O, alauna hanggang alas 3. And for your messages here, si Harvey na ipapabasa ko. Wala na akong oras. Spread love and virus and be kind in all days and in always. And enjoy. Enjoy your Wednesday. Manatiling nakatutok. Dito lang. Sa Heart FM. Ang radyo ng heart ko. See you later. Mwah. Take care, everyone.

0: 92.7 Heart FM Cagayan de Oro, 93.7 Heart FM Bukidnon, 11:31 ang oras natin, sweethearts. Good morning! Time check brought to us by EXL Magabuhay Plus Capsule. It's never too late to be healthy. Kumusta po kayong lahat? Happy, happy Wednesday po sa inyong lahat, mga sweethearts. And welcome once again dito sa ating programang Heartbeats. At syempre naman, kasama nyo sa inyong panangalian. As always, Harvey Stone here. And dapat mag-enjoy tayo sa ating ulam ngayon, ha? Kahit nasa gitna tayo ng Petsa de Peligro. Diba? Petsa de Peligro is real. Pero kanya-kanya at saka kinahanglan na siya huwag tamang diskarte, diba? Kung may ulam tayong sardinas ngayon, ako, lagyan po nyo ng gata at saka yung petchay. Try nyo, diba? Masarap yan. At saka kahit may konting kalabasa. While, diba? For sure, mag-enjoy talaga yung pananghalian natin. But anyway, yung iba naman is bumibili. Yung iba is umuutang na sa kandin. Umuutang na sa kanilang karinderya. But anyway, pasalamat tayo kang ate at kuya, ha? Just nagpapautang pa rin sila. Meron pa rin tayong credit line. Pinaka-importante yan sa panahon na to, yung credit line natin. Happy, happy listening din sa ating mga sweethearts ngayon dyan sa may bukid noon. Oy, happy, happy listening sa inyo, ha? At saka, dapat enjoyin natin tong araw na to kasi ilang tumbling na lang. Mag-enjoy tayo sa ating block screening. Oy, bukas din, ha, yung FICO block screening. Congratulations nga pala din sa ating mga sweethearts na nanalo po ng tickets sa ating FICO block screening. Tomorrow na po yan, 6 p.m. sa May Ayala Cinema 2. Alright, kita-kits tayo doon, ha. Oy, may pabate dito. Happy, happy listening sa CDO Papel Republic and also kay Mommy Elaine. Mayong pagpaminaw sa imo at saka yung ating mga sweethearts ngayon na nagkikinig sa atin dyan sa may Bacoonga Street sa may Lapasan. Lapas Dos din, happy happy listening. Dyan din sa may Cronin, kumusta ka mo diha? Happy happy listening sa inyo, ha, ating mga sweethearts dyan sa may Gusa at saka dito din sa may Tablon at saka sa Baloy. Oh, happy happy listening. Hi kay Igig, Sally, Jackie, GM and also kay Kathy. Nakikinig sila sa atin ngayon. Hi din sa ating mga sweethearts dyan sa may Julie's Bake Shop. And of course, yung katabi nila, yung Mars Laundry Hub. Mayong pagpaminaw. At saka dito sa may atbang na to, ha. Itong paboritong hardware dia. Happy happy listening po sa inyo. Alright, abangan nyo. Pamimigay natin ng tickets maya-maya lang. Pag-i-save na, 0917-1579-927. At saka mag-message din kayo sa ating Facebook page, ang Heart FM 92.7- Cagayan de Oro City. Alright, so my birthday ngayon, happy, happy birthday to you! And sana mag-enjoy ka sa birthday mo, ha? At sana, malipay po ang taong nagpalibot sa imo, ha? 11:34 ng oras natin, padayon tas now with more of your favorite music. Keep it right here sa Heart FM, ang radyo ng hardcore.
1: 92.7 Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
2: EXL Makabuhay Plus, haping garantisado para sa publiko. Ako po si Mayor Lori Lee Jeronimo Pacquiao ng General Santos City. Ali na, mag-EXL Coffee Mix na.
3: Makabuhay! On Saturday, August 15, 6 p.m., KL Clubhouse and San Miguel Brewery Incorporated take you back in time with the best of the 80s and 90s with Like One Live.
4: Hey, have you ever tried
5: Like One Live
3: with guest Jumart and 5M's band Like One Live? Don't miss their first solo concert at KL Clubhouse Uptown CDO. Like One Live. Be there. Brought to you by Jim Page, Mr. Freddy Catubo of Standard Insurance, Espino Law Office, HPS Natural Resources, Ebsa Adi Minoza of Express Air Freight Movers, Mary Jane Minoza of James Marie Aquamarine Products Trading, Tunug Chada, Neuro Productions, and 92.7 Heart FM.
6: Hey, it's midday.
7: Feel your heart
6: with Heartbeats. Heartbeats on Heart 92.7.

0: Heart 92.7 Heart FM News Update.
1: Mahigit 700 senior citizen sa Cagayan de Oro City ang makakatanggap ng expanded centenarian cash gift mula sa pambansang pamahalaan sa ilalim ng Republic Act 11982 o Expanded Centenarian Act. Ayon sa Office for Senior Citizen Affairs o OSCA, aabot sa 760 ng mga benepisyaryo ang tatanggap ng pinansyal na ayuda sa gaganaping payout sa SM City Downtown sa pakikipagtulungan ng National Commission of Senior Citizen. Nakatakdang isagawa ang pamamahagi para sa mga benepisyaryo ng District 1 sa Hulyo at 30 mula alauna hanggang alas 3 ng hapon. Samantala, ang mga benepisyaryo ng District 2 ay tatanggap ng kanilang cash gift sa Hulyo at 31 mula alas 10 ng umaga hanggang alas 2 ng hapon. Sa ilalim ng batas, bawat senior citizen na umabot sa edad 80, 85, 90 at 95 ay makakatanggap ng 10,000 pesos na cash gift bilang pagkilala ng pamahalaan at suporta sa kanilang kapakanan. Ito po si Tony Gonzalez para sa Heart FM.
0: Heart FM News Update.

92.7 Hot FM Cagayan de Oro, 93.7 Hot FM Bukidnon, 9 minutes after 12 o'clock. And welcome po sa second hour po ng ating programang Heartbeat. Kasama niyo pa rin Harvey Stone. At ngayon, I am looking for caller number 3 para po sa ating palibring tickets sa block screening po ng Heart FM Spider-Man. Tawag na! Maghihintay ako. Kayo'y nakatunin pa rin dito sa Heart FM 92.7, ang radyo ng heart ko.

0: 92.7 Hot FM Cagayan de Oro, 93.7 Hot FM Bugidon. Honest Natin Sweethearts, 13 minutes after 12 o'clock. Soundtrack brought to us by Birch Tree 45 Twin Pack. Pang dalawang baso, 2 times na inom, 2 times na nutrisyon. 7 pesos and 75 centavos lang SRP per baso. Bili na! Ay! Nandito na po yung lucky caller number 3. Nasa linya na po natin. Tanungin natin kung anong pangalan niya. Hello, Mayong Udto sa imo.
1: Yes, hello? DJ Harveston, Mayong Udto.
0: Uy, kisa ni Palihog.
1: Si Jesse po sa City Agriculture Office.
0: Ah, si Jesse. Jesse, anong apelyido natin, Jesse?
1: Racho.
0: Jesse Racho. Anyway, Jesse, ready ka na ba sa question natin?
1: Yes, sir.
0: Alright, question natin is saan at kailan gaganapin ang block screening po ng Heart FM Spider-Man?
1: Yes, sir. Sa ano, SM Downtown, 7 August 2, 2026, 7 p.m. at SM Downtown Cinema 3 and 4.
0: Alright! Grabe, pagka-bright ha, Mike, yung pagka-research. Congratulations sa imo, Jesse, ha. Nanalo ka po ng 2 tickets. At saka one last question for you. Ano ang radyo ng heart mo?
1: Of course, 92.7 Heart FM. Ang radyo ng heart ko.
2: Heart 92.7. Sa kahit anong inumin o simpleng tubig lang, mas na-enjoy natin ang ating inumin kapag super lamig at merong ice. Oops! Teka! Dahil hinahalo natin sa inumin ang ice, dapat yung safe at purified. Z-Ice Purified Ice. Ang ice na siguradong ligtas at malinis. Mula planta hanggang sa iyong baso. Safe ka dito! Z-Ice dapat ang tube ice mo. Z-Ice Purified Ice. For orders and inquiries, call 0917-891-3285 or 0920-980-0034 or visit their office at Zone 3, Barangay Agusan, Cagayan de Oro City. Z-Ice, Purified Ice, ang ice na masaligan. Sa patuloy na pagmahal ng bilihin.
3: Ay, grabe ang mga presyo karon. Ang akong isa kagatos, wala na joy mapalit.
2: At mataas pa rin ang presyo ng bigas.
3: Ay, kalisod na gyud sa kinabuhi.
4: Sus, unsa, una mani oy. Unsa, una mani oy.
2: Mga sweethearts, we feel you and we got you.
5: We got you!
2: Sagot pa rin kayo ng Heart FM dyan. The price is rice. Overload! The price is rice. Overload!
6: Overload? Tama!
2: Overload dahil pati sudan, sagot na rin namin. The price is rice. Overload. Overload. Dahil may bugas ka na, may groceries ka pa. Kompletos rekados na. The price is rice. Overload. Marami ang mananalo. Araw-araw. Kaya sweethearts, padayon lang sa pakikinig para magkabugas at sudan ka. Heart FM's The Price is Rice. Overload.
7: The Price is Rise Overload is brought to you by Kevin Enterprises, where your piso gets more value.
8: The best variety of music all day. Heart 92.

0: 92.7 Hot FM, Cagayan de Oro. 93.7 Hot FM, Bukidon. 12:47 ang oras natin, sweethearts. And that was Shawn Mendes with Stitches. And that song was brought to us by Playtime Entertainment. Born for Happiness. Kumusta na? Tapos na ba yung kainan natin? Diba? Siguro mga 10 to 15 minutes, okay na, di ba? May kasama pa yung Maritesan. happy listening, ha? Yung mga kumakain natin, mga trabahante dyan sa may Ayala Centrio. Happy listening. Dyan po yung mga kainan nila dyan, yung mga turuturo, yung mga parang pungko-pungko na style na pagkain, di ba? Sa halagang mga 50 pesos, pwede na, busog na, may soft drinks na, di ba? Yun talaga, pang-wais, tsaka yung pang... Pang-estudyante talaga yung mga suki nila dyan, di ba? Oh, sabi nga nila, ang estudyanteng gipit sa siomay kumakapit. happy listening sa ating mga teachers ngayon, ha? Especially dyan po sa may Puerto National High School. Kay Teacher Emily, ang kanilang pinakamagandang principal dyan. Happy listening po sa inyo. At saka, syempre naman, yung mga teachers natin dito sa may Bulua. Bulua Elementary School at saka sa may Bulua National High School. Happy listening po sa inyong lahat. Hi then kay Marifel, maayong pagpaniudto sa inyo, Marifel. At yung ating mga sweethearts ngayon dyan sa may Kamamanan, Roxanne Macha, Lorimer Sakala, kay Mayor Miles, Lola Amy, and of course, sa kanyang cousins daw na si Eli and Nigel, at sa lahat ng kumakain ngayon dyan sa may BBQ Barbecue. Nako, napakasarap talaga dyan, ha? Eto na, paikot na muli tayo para pipili muli ng maswerteng mananalo ng bigas at grocery items dito sa ating The Prices Rise Overload. Eto na. Ba't naulit? Ayun talaga yung busina ng pag-asa, di ba? Kung wala ka ng masaing. Yan lang. Anyway, dito tayo huminto sa may Barangay Patag. Bunot na tayo dito. Winner natin galing dyan sa may Barangay Patag. Eto, congratulations kay J. Lord Cubillian ng Barangay Patag. Congratulations to you. Meron ka ng bigas at grocery items. Pakikuha na po ang iyong papremyo dito sa aming impilan. Located tayo sa 5th floor ng Vico Admin Building. Dito pa yan sa may Vamenta Boulevard, Ilaya Carmen. Ang Heart FM, The Prices Rise Overload ay hatid po sa inyo ng Kevin Enterprises, where every piso gets more value. Oras natin, alas 12:50 na po. I'll be back with the music from NSYNC. Dito pa rin yan sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: This is Heart 92.7.
2: Happy!
3: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
1: Playtime Entertainment. Born for happiness.
4: Playtime Entertainment. Born for happiness.
5: Labihan na ba ka kabisi sa imong pang-adlaw-adlaw nga buhat? Kamakabuhay, pahinomdomgikan kay Atean. Maski unsa pa ka kabisi, ayaw kalimtay mong kaugalingon. Ang pinga imong lawas. Maabot kini sa tama nga diet, ehersisyo, regular check-up ug sa pag-maintenar, ug EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Ginama kini sa 17 ka mga herbal ingredients nga epektibo, puro, ug siguradong makatabang aron optimum health matamasa. Unsaon man imo pagkabot sa imong mga pangandoy kung ikaw nagsakit na? Switch na to EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, EXL Coffee Mix 17-in-1 o EXL All-in-1 Skincare Oil. Go for health, go for life with EXL. Usa ka pahinomdom, gikan kay Ate Ann.
6: May buhay sa makabuhay!
7: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng...
1: Your heart's choice for music and information. Heart 92.7.

92.7 Hot FM Cagayan de Oro, 93.7 Hot FM Bukidnon. A minute to go before hitting 1 o'clock, and it's by time for Harvey Stone. That's it. Stand by na. Susunod na si George, nagbabalik para sa programa niyang Dear Heart. At magbabalik pa rin ako mamayang hapon para sa ating programang Heart to Afternoon Drive. Leaving you with a song from Robbie Williams, Angels. Song goes out sa ating mga sweethearts na nag-enjoy ng kanilang siesta time ngayong oras na to, ha. Keep on listening dito sa Heart FM, ang radyo ng Heart Ko.

92.7 Hearts FM Cagayan de Oro 93.7 Hearts FM Bukidnon. Okay na ba? Nakakaon na? Busog na ba ang tanan? Dahil nga matapos ang lunchtime, it's really good to lie down, mag-siesta konti, ano? And mga sweethearts, ako po yung mga kasama sa inyong siesta time hanggang merienda time. Alauna hanggang alas tres po. Welcome to our show. This is Dear Heart. Hi sa inyong tanan. Oh, salamat din sa inyong pakikinig dahil alam kong excited din kayo sa ating pamimigay mamaya ng block screening tickets. Abangan yan ha. Si George, ako po inyong mga kasama. We'll be dishing you all your favorite love songs. And let me also hear you out. Text me 0917-1579-927 at 0961-8924-927. Sa mga gusto din na magpa-ambit ng kanilang mensahe through our Messenger Facebook page, Heart FM 92.7 dash Cagayan de Oro City. Now let's go and welcome aboard to the love flight of George. Samahan ako till 3. Up next, Dan Seal for you with One Friend, 115. Keep it here sa Heart FM. Ang radyo ng heart ko.

0: 92.7 Heart FM Kagen di Orove 93.7 Heart FM Bukidnon 216 Second hour ng ating programang Dear Heart. Pero syempre si Georgia Generous ngayon, We're giving away block screening ticket para sa Spider-Man A Brand New Day. Ito po, klaruin ko lang, this is FICO. Okay, sa FICO block screening. At nangahanap ako kanina ng lucky caller number Number 3. O sige. O, tingnan natin. We have someone on the line now. Hello, maayong hapon.
1: Maayong hapon po.
0: Hi! Wow, ang lambing ng boses. Anong pangalan mo, taga saan?
1: Ashley Tabaramza.
0: Si Ashley.
1: Taga Cagayan po.
0: Siyempre, Cagayan. Asa sa Cagayan ka lang ka?
1: Balo lang.
0: Ang bata pa ng boses mo, ah. Anyways, Ashley, o isang ticket para sa iyo, ha, kapag masagot mo kung kailan at saan gaganapin ang block screening ng FICO para sa pelikulang Spider-Man A Brand New Day.
1: Okay. Sa Ayala Cinema 2, 6 p.m. July 30.
0: No, oh, medyo mahina ang boses mo lang ga. Oh, closer to the phone. Nahiya ka ba? Baka may
1: Oo,
0: gusto mo bang sumayaw muna? Anyways, congratulations sa iyo. And you may claim your ticket dito po sa ating station, ha, FICO Admin Building, 5th floor, katabi ng West City Central School. Do not forget your ID. All right. Oh, sige, Ashley. Ano ang radyo ng heart mo?
1: Heart FM 92.7 ang radio ng heart ko.
0: Ashley, munti ka pa man. Anyways, congratulations. That is how easy to win the ticket. Antabayan, and meron pa akong pamimigay mamaya. I know you guys are waiting for that. It's gonna be Heart FM now. You better stay tuned with George. Keep it here sa Heart FM. Ang radio ng heart ko.
2: Heart 92.7 EX Almaca Buhay Plus Dietary Capsule 1-6-6 sa suspansya at vitamin gawa sa mga pilingsan ka tulad ng makabuhay moringa, neem, kuy lebanon, luya, bawas, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, lagundi, vitamin C, sodium ascorbate at B complex vitamins. Kasan ka natin para sa kalusugan. Switch sa EX Almaca Buhay Plus Dietary Capsule. Kahit gaano kahira ang iyong pinagdadaanan ngayon, huwag kang bibitaw. Laban lang. Go for health. Go for life with EXL.
3: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Big Show.

0: 92.7 Heart FM Cagayan de Oro, 93.7 Heart FM Bukidnon. Just as I am, tanggapin mo ko, mahalin mo ko. Ganun talaga pagtunay na pag-ibig, di ba? No matter what, no matter who you are, ay, accepted. George till 3, sweethearts. Grabe yung pamimigay natin, ano? Oh, basta mag-abang lang talaga. Alam kong maraming gustong manood. Panawagan ko lang sa mga sweethearts natin, hantayin yung cue. Tsaka kayo tumawag para sure na sure na maka-answer mo sa among questions and we can give away the ticket. Okay ba yun? Ay, ganda ng ngiti mo ah. Gusto ko lang batiin yung mga sweethearts natin dyan sa Pan de Castro Bakery Nazareth Branch. 6505, magandang hapon. Thank you sa pagpaminaw. Hi to Sir Glycerio. Miss you like crazy, George. Yung music, bugno pa sa termos. Magandang hapon. Thank you, sir. Si Mami Elaine Gales naman. Nagang salamat, Mami Elaine, ha? Nakikinig dyan sa Barangay 17, Burgos del Pilar. O, tapos, yung si Ate Marifel kasi, hindi niya ako narinig kanina. Sabi ko, ay nako. Ate Marifel, thank you, ha? Nagang salamat. Alam mo yan. Oh, love you. Thank you. Ito mga sweethearts din natin na na-miss ko talaga. Si Fern and Faith Mangan. Tagang salamat. Oh. Hi, Fern. Magandang hapon sa inyo, ha? Get well soon, Faith. Hope you're feeling better. Oo, kasi medyo may lagnat, ano? Ayan. Ay, eto talaga. Oo, walang lalagnatin dito. Lahat nakangiti dahil the prices rise. Overload na. Paiko tayo sa ating ruleta para sa ating winner ngayong hapon. Let's go! Ayan na, sa mga sweethearts natin na... Uy, winner na kanina. Kaninang umaga pa. Okay, Jason at kay Harvey. O, si Ate Janet Padenyo mula sa Barangay Makasandig. Victorio Galariza ng Joris and Saisay Taxi. Vicencio Gohining ng Barangay Bara Makabalan. At si J-Lord Cubillian ng Barangay Patat. Ayan, congratulations ha. Pumunta na dito sa station. Mukhang, sige, bukas na lang. Kasi gadag uman. Oh, just bring your IDs with you. Eto na, sa aking winner. Ngayong hapon ay magmumula sa... Barangay Bayabas. Barangay Bayabas? Sige nga, bunot tayo, B. Sino kaya dyan? Eto ang kinabunot. Ang kanyang address ay Zone 3. Barangay Bayabas. Congratulations. Mark Mabate na Zone 3 Bayabas. Ikaw ang ating winner ngayong hapon. Uy, pumunta na dito. FICO Admin Building, 5th floor. Matabi ng West City Central School sa may Bamenta Boulevard, Carmen. Okay? Ala. Sige, magkita-kita ta. Don't forget to bring your IDs and 14 days to claim your prize. Ang ating The Prize is Rise Overload ay ating po sa atin ng Kevin Enterprises, where your piso gets more value. Let's get the music rolling as I will be having my final set. Keep it here sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: Heart 92.7.

92.7 Heart FM Kagendi Orawi 93.7 Heart FM Bukidon. Magkikita tayong muli. Ayaw kagool. Tomorrow will be another date with you all. I know, I know. I know you know the drill. O, dalawang minuto ha, bago po mag-alas stress ng hapon. O, bukas ulit. Huwag kayong masyadong ano. Dali na kayo mimingawon. Ako po. Pero we'll see each other tomorrow, 9 a.m. to 11 a.m. para sa ating programang Music from the Heart. At dito sa ating weekday afternoon show, ang Dear Heart. Maraming salamat ha. Thank you po for joining me. And also, I would like to say hi and hello. Kalimot yung ko ba na siya, George, greet me ako ha. Ay, ito ati Manuline Apolinari Wendab. Sa kanya mga anak na si James, Jerson, Angelo, si Alex, Jervik. Sa kanyang only daughter na si Micaela Jack. Sa kanyang parents na si Mama Eden at si Papa Atoy. Thank you for always listening. Uy, kusog daw ang ulan dyan sa may bukid noon, sabi ni Sir Eddie Kenya. Uy, mag-ingat kayo ha, sa may maramag, ano. Mag-ingat kayo ha, sa Noisky Food House. Hello, maying hapon di ha. Hi to, eto, batiin ko lang yung mga sweethearts natin dyan. Attendance check daw, si Ate Janet Hermoso, Lori Praja, Inday Maynila, EJ Chavez, Dahina Kenya, Maylinia Mosso, Jess Aquina, si Apple, at si Grace Monreal. Hi to 1777 shout out George to assistant department head Sir Ian Fuentes and lover boy Junie Jundab Stabian from sa may CIO. Thank you po CT Information Office for always listening. Sir Odesso Acera, maayong hapon sa iyo. Ayan, I will be abilin ko na kayo kay Harvey. O, siya na ang susunod para sa Heart Afternoon Drive. 3 to 5pm. Yes, meron din siyang pamimigay. Basta ang key to that is for you to watch out doon sa queue ng inyong DJ. Para tawag ba? Wala nang iba pa. Yun lang. Para manalo ng ticket. Guys, tomorrow is another date. This has been George. Manatili nakatutok ha. Siyempre dito lang lagi sa Heart FM. Ang radyo ng heart ko. See you tomorrow. Take care. Mwah.

0: Heart 92.7.
1: Panalangin sa alas 3 ng hapon. Pumanaw ka, Jesus. Subalit ang bukal ng buhay ay bumalong para sa mga kaluluwa at ang karagatan ng awa ay bumugso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos, yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat, ako ay nananalig sa iyo. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Amen. O Jesus, Hari ng Awa, ako ay nananalig sa iyo.
0: Heart FM News Update.
2: Nakatanggap ng pinansyal na ayudang mahigit 10,000 na mahirap at near poor na mga pamilya sa Misamis Oriental at Cagayan de Oro sa ilalim ng Unified Package for Livelihood, Industry and Transport o AFLI program. Ayon sa Department of Social Welfare and Development sa Northern Mindanao, umabot sa mahigit 21,000 million pesos ang kabuang pondo na ipinamahagi sa 10,634 na mga binipisyaryong kabahayan sa payout na ginanap noong Hulyo 20 hanggang 22. Layunin ng uplift program na maibsan ang epekto ng patuloy na pagtaas ng presyo ng mga pangunahing bilihin sa pamamagitan ng pagbibigay ng agarang pinansyal na tulong sa mga pamilyang nangangailangan. Kaugnay nito, binigyang diin ng DSWD na bahagi ito ng patuloy na pagsisikap ng pamahalaan na mapalakas ang kakayahan ng mga benepisyaryo na matugunan ang kanilang mga pangunahing pangangailangan sa kabila ng pagtaas ng gastusin. Ito po si Tony Gonzalez para sa Heart FM.
0: Heart FM.

92.7 Hot FM Cagayan, the other 93.7 Hot FM Bugidon, 3:15 ang oras natin, mayong hapon. Welcome po sa Heart Afternoon Drive, dito lang sa Heart FM.

0: 92.7 Hot FM Cagayan de Oro, 93.7 Hot FM Bukidnon. Oras natin, 29 minutes after 3 o'clock. And time check brought to us by EXL Magabuhay Plus Capsule. It's never too late to be healthy. Magandang hapon po sa lahat. Welcome once again dito sa ating programang Heart Afternoon Drive. Medyo makulimlim sa tanaw ko dito sa bintana namin. Ah. Medyo makulimlim sa labas. Sana di ulan, di ba? Para at least yung mga tindero-tindera natin, yung mga vendors natin, ha? Para tuloy-tuloy yung negosyo nila. Pero kung uulan man lang, nako, iandam na yung mga payong, ha? Magandang hapon, Sir Efren Huayan. Magandang hapon sa ating mga sweethearts ngayon dyan sa may bukid noon. Kumusta dya? Umuulan na ba? Kay Datu Kennedy, mayong hapon sa imo, Datu. And also kay Kevin and Danny, mayong-mayong hapon sa inyo dya, ha? Sa may Quezon Bukid noon. Ano ba yung pangalan ng barangay nila na? Kalimutan ko na naman, di ba? But anyway, ang dami nating mga sweethearts dyan sa may bukid doon, especially dyan sa may Quezon, sa may Puntian Quezon. Happy listening sa inyo. At saka kanina may nag-text sa atin dyan po sa may Banisilan. Oh, happy listening, ha? Yung mga sweethearts din natin dyan sa Wao. Hi, happy listening sa inyo. Maayong hapon sa inyong tanan. Maayong hapon din sa may Kalilangan, dyan din sa may Lampanusan, sa may Barandillas, sa may Pangantukan. Happy listening po sa inyong lahat. Of course, oh, baka magtampo yung mga taga-Maramag natin, ha? Happy listening to you, sweetheart. Happy listening sa inyong lahat, ha? Anyway, mag-enjoy tayo ngayong hapon na to kasi of course, patuloy pa rin yung pamimigay natin ng tickets, ha? At saka yung mga magagandang music natin. Anyway, kung meron kayong mga pabate, 0917-1579-927. At saka pwede rin mag-message ating Facebook page, Heart FM 92.7- Cagayan de Oro City. Uy, mamaya na kayo tumawag. Hindi pa ako nagbigay ng cue, ha? Kaya maminaw lang perminti. Eyes on the board, alright? Ang dami nang tumatawag, oh. Mamaya ko pa, mamaya pa yan, sasagutin ni Clark. Diba? Kasi pipili tayo kung sino yung magiging lucky caller natin. Alright? So, tumutok lang always dito sa Heart FM. Walang lipatan, ha? At, before we'll move on, I'm going to say hi nga pala sa ating mga sweethearts dyan sa Noisky Food House. Happy listening po sa inyo. Si Vera! Nakikinig si Vera sa atin ngayon, ha? Mayong hapon si Mo Vera. 3:31 na po ng hapon! Magbabalik ako with more music. Dito pa rin yan sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: Heart 92.7.
0: Kung hanap mo ay di kalidad na produkto at maaasahang serbisyo, punta na sa Kevin Enterprises.
1: Kevin Enterprises.
0: We offer great deals, trusted products, at serbisyong sulit na sulit para sa lahat ng customers. Kaya ano pang iniintay mo? Tara na sa Kevin Enterprises, located at JR Borah Street, Cagayan de Oro City. Kevin Enterprises, where every piso gets more value.
2: Where

0: mix of music from the station with heart. This is Heart 92.7.
1: Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
2: Ako, akong mga silingan dari sa Konsolasyon, Solid Heart FM jud mi.
3: Sa Carmen, kusog jud ang Heart FM.
4: Kaming mga taga-Baro Opol, dili mo kumpleto ang adlaw kung dili makapaminaw og Heart FM.
1: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
2: Kalami magtrabaho kung ang music sa Heart FM ang kauban.
3: The best ang mga music sa Heart FM.
4: Makarelate, makaimot, ug makalingaw.
1: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
2: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
3: Heart FM, ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
4: Heart FM, ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
1: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo.

0: 92.7 Hot FM Cagayan de Oro, 93.7 Hot FM Bukidnon, 433 ang oras natin, sweethearts. And that song was brought to us by Presto Creams, also brought to us by New Star Online. Experience New Star Online for a chance to enjoy exciting daily rewards and bonuses. Have fun, take it easy. Promo runs until December 31, 2026. EGLD reference number MKTG-2026-0949. Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@bagcore.ph. Mayong hapon, Christine Jean. How are you? Anyway, check na natin ang kalagayan ng trapiko sa ating syudad. Magkakasama natin ngayon ating mga Heart Masada Group.
1: RTA. Heart FM. Road Traffic. Alamin. Daloy ng trapiko at kalagayan ng mga lansangan ng Cagayan de Oro. RTA. Heart FM. Road Traffic. Alamin.
0: Alright, tanggapin natin ang report ni HPG J. Tagalog of RRJ Taxi. Magandang hapon sa iyo, Kuya J.
2: Yes, Harviston. Good afternoon.
0: Mayang hapon.
2: Sa mga pabiyahe, papunta dyan sa Kusa, na abahabaan nyo muna ang pasensya nyo. Medyo mahabaan na rin ang pila na sa mga sakyan dyan.
0: Alright.
2: Dire-diretso naman, papunta ka naman sa Kugman, na okay naman sa Kugman Bridge, dire-diretso hanggang Baldoy, hanggang sa makarating ako dito sa bahagi ng Puerto, ay may slow moving na sa Puerto. Hanggang sa makakit ako, dire-diretso papuntang Bugo naman. Ito sa Bugo, talagang heavy traffic na rin dito, pero okay naman, slow moving naman na makakalusot ka rin. Pagkakalap mo lang, pasensya po talaga.
0: Alright.
2: Pero baka naman, papuntang Taguluan, napakaluwag.
0: Alright, maraming salamat sa iyong report.
2: Yan ang latest na sitwasyon sa mga karsada ng aking nadaanan sa ngayon. Heart Masada Group, J. Tagalog Toots, para sa Heart FM, Road Traffic, Alamin.
1: RTA. Heart FM, Road Traffic, Alamin. Heart 92.7.
3: Gigutom na ba?

0: 92.7 Hot FM Cagayan de Oro, 93.7 Hot FM Bukidnon. Oras natin 4:45 na po ng hapon. And that song was brought to us by Playtime Entertainment, Born for Happiness. Oy, shoutout po ha sa mga papunta pa lang dito ng CDO, yung mga biyaheng galing Bukidnon at saka galing province po ng Misamis Oriental. Papasok po dito sa ating syudad. Nako, dapat iwasan nyo na kung yung matraffic na daanan, ha? Hanap lang kayo ng mga alternate routes. Anyway, mayong hapon sa RTMI bus number 2959. Oh, very loud and clear daw. Isa, sakay dyan, isa sa mga magandang pasahero nyo, ha? Hi to you, my mai. For sure, libre to, ha? Mayong hapon sa imo, ha? Welcome back sa CDO. And hi din sa ating mga sweethearts dyan sa may barangay 17, Mami Elaine Gales. Mayong hapon! And of course, yung ating mga karinderya ngayon na busy-busy na, nagluluto for dinner sa kanilang mga parokyano, ha? And pasalamatan nga pala natin yung ating suking karinderya dyan sa may patag, ha? Scarlett Nicole Eatery and Catering. Happy, happy listening po sinyong lahat dyan, ha? Kay Mama, yung hapon si mo, Ma'am. And hi na din po sa ating mga sweethearts na kumakain ngayon dyan sa may RM Ladaw Gusa. Shoutout po sa inyong lahat. Higop-higop o sabaw. Napakasarap, di ba? Hi na din po sa mga pauwi nating mga estudyante. Ating mga pauwi po na nagtatrabaho sa mga government offices natin, ha. Shoutout natin yung mga sweethearts natin dyan sa may Pag-ibig. Office dyan po sa may J.R. Borja office nila, ha. Happy happy listening po sa inyong lahat dyan. Anyway, oras natin 4:47 na po ng hapon. Eto na, biyaya ng bigas ang ating ibibigay sa ating mga sweethearts na suking-suki natin dito, ha. Eto na, pinapaikot na natin ang ating ruleta para pipili muli ng maswerteng mananalo ng bigas at grocery items. Eto, at dito tayo huminto sa may barangay Nazareth. Bunod na tayo dito. Winner natin galing dyan sa may 20th 21st Street. Eto na. Congratulations kay Lerna Sanchez. Lerna Sanchez ng Barangay Nazareth. Galing po dyan sa may 20th 21st Street. Congratulations to you. Meron ka na pong bigas at grocery items. At syempre, atin yung mga winners simula kaninang umaga, ha. Congratulations kay Janet Padeño ng Barangay Makasandig. Victorio Galariza, ating driver winner ng Joris and Saisai Taxi. Vicencio Goheleng ng Barangay Makabalan. Jaylord Cubillian ng Barangay Patag. And also kay Mark Mabate ng Barangay Bayaba Zone 3. Huwag kalimutan, sweethearts, ha, magdala na po ng inyong ID. At punta lang kayo dito sa aming himpilan. Located tayo sa 5th floor ng FICO Admin Building. Dito pa yan sa may Vimenta Boulevard, Ilaya Carmen. Ang Heart FM, the prices rise overload. Ay hatid po sa iyo ng Kevin Enterprises, where every piso gets more value. Magbabalik ako with the music from Four of Spades, of course. Dito pa rin yan sa ating programang Heart Afternoon Drive. Dito lang sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: This is Heart 92.7.
2: Happy!
3: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
1: Playtime Entertainment. Born for happiness.
4: Playtime Entertainment. Born for happiness.
5: For

0: mo.
1: Heart FM time. It is now 5:59.
2: Heart 92.7.
3: Heart FM News Update.
4: Binigyan ng UNIDETE ng 8 puntos mula sa posibleng 10 puntos ang ikalimang State of the Nation Address o SONA ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ayon kay UNIDETE Regional Coordinator Joel Gabatan. Naging kasiyasiya ang talumpati ng Pangulo, lalo na ang mga pahayag nito hinggil sa modernisasyon ng pampublikong transportasyon. Binigyan din ni Gabatan ang kahalagahan ng pagpapatupad ng job and substitute scheme kung saan papalitan ang mga taxing lampas na sa 13 taon ang operasyon habang nililimitahan muna ang pagdami ng mga e-taxi hanggang sapat pa ang bilang ng mga kasalukuyang taxi. Matatandang idinaos ang kilamang SONA ni Pangulong Marcos noong Lunes. Ito po si Tony Gonzales para sa Heart FM.
3: Heart FM News Update.
5: Radio with heart.
2: The best mix of music from the station with heart. This is Heart 92.7.

0: That song was brought to you by Playtime Entertainment, Born for Happiness.
1: Heart FM Time. It is now 6:30.
2: Heart 92.7.
3: Happy!
4: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
5: Playtime Entertainment. Born for happiness.
0: Playtime Entertainment. Born for happiness.
6: Sa kahit anong inumin o simpleng tubig lang, mas na-enjoy natin ang ating inumin kapag super lamig at merong ice. Oops! Teka! Dahil hinahalo natin sa inumin ang ice, dapat yung safe at purified.
7: Z-Ice Purified Ice. Ang ice na siguradong ligtas at malinis. Mula planta hanggang sa iyong baso. Safe ka dito!
8: Z-Ice dapat ang tube ice mo.
7: Z-Ice Purified Ice. For orders and inquiries, call 0917-891-3285 or 0920-980-0034 or visit their office at Zone 3, Barangay Agusan, Cagayan de Oro City. Z-Ice, Purified Ice, ang ice na masaligan.
9: Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakihinggan.
10: Kami sa Kauswagan, Parmimi, naka-Heart FM, adlaw-adlaw.
11: Kaming mga taga-Upol, Heart FM ra ang among paborito.
12: Kaming mga taga-Lapasan, dili kumplito ang adlaw kung dili mi maka-Heart FM.
9: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
10: Heart FM lang, wala na ilain pa.
11: Basta Heart FM, patsyada o makarilita.
12: Makalingaw gud ang mga DJ na Heart FM.
9: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
10: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
11: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
12: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
10: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
9: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo.
2: We play nothing but the hits. This is Heart 92.7.

0: That song was brought to you by EXL Makabuhay Plus Capsule. It's never too late to be healthy. Heart FM Time. It is now 7:30.
1: Time Check brought to you by Sirio Idol Hot Dog. May panalo na with the cheesiest Idol cheese dog ever versus previous formulation.
2: Heart 92.7.
3: Sirio Idol. Cheesiest, our best idol cheese dog ever
4: versus previous formulation. Our cheesiest CDO idol cheese dog ever. Buy now.
3: Ito ang idol ko.
5: Also try Idol Hot Dog, our meatiest and tastiest, best idol hot dog ever.
6: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
7: Nasa Edsa 48, Barangay Sambulawan, Mijayap, North Cotabato. Ako ay may karamdaman, malala na yung bitok ako, malala na yung torture ko. Mahigit isang taon, wala na akong tulog, hindi na ako makahinga, masakit ang ulo ko, pati yung tuhod ko likod. Ako ay na-admit ng 14 na araw, kailangan maghanda ng 60,000. Sa awa ng Diyos kay Allah, sa paggamit na alis yung karamdaman ko ng EXL Makabuhay, ginamit ko 3 beses sa isang araw. Sa EXL Makabuhay, maraming salamat. Nandiyan ka, nagtagpuan ko ikaw. Bumigay sa akin ng pag-asa.
8: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
9: Kami sa Kauswagan, Permimi, naka-Heart FM, adlaw-adlaw.
10: Kaming mga taga-Upol, Heart FM ra ang among paborito.
11: Kaming mga taga-Lapasan, dili kumplito ang adlaw kung dili mi maka-Heart FM.
0: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
9: Heart FM lang, wala na'y lain pa.
10: Basta Heart FM, patsyada o makarelate ta.
11: Makalingaw gud ang mga DJ na Heart FM.
0: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
9: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
10: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
11: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
9: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
0: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo. The best variety of music all day. Heart 92.7.

0: sa patuloy na pagmahal ng bilihin.
1: Ay, grabe ang mga presyo karon. Ang akong isa kagatos, wala na joy mapalit.
0: At mataas pa rin ang presyo ng bigas.
1: Ay, kalisod na gyud sa kinabuhi.
2: Sus, unsa unom ni oy? Unsa unom ni oy?
0: Mga sweethearts, we feel you and we got you.
3: We got you!
0: Sagot pa rin kayo ng Heart FM dyan. The price is rice overload. The price is rice overload.
4: Overload? Tama!
0: Overload dahil pati sundan, sagot na rin namin. The price is rice overload. Overload! Dahil may bugas ka na, may groceries ka pa. Kompletos rekados na. The price is rice overload. Marami ang mananalo araw-araw. Kaya sweethearts, padayon lang sa pakikinig para magkabugas at sudan ka. Heart FM's The Price is Rice Overload.
5: The Price is Rice Overload is brought to you by Kevin Enterprises, where your piso gets more value.
0: Mga kaganapan sa loob at labas ng bansa, mga balitang dapat niyong malaman, ihahatid namin sa inyo. Heart FM Balita. Heart FM Balita. 30 minutos na paghahatid ng mga mahalagang balita at impormasyon. Heart FM Balita. Komprehensibong pagbabalita kasama ang pinagkakatiwalaang mga personalidad sa radyo. Sabayang mapapakinggan sa mga Heart FM station sa Mindanao. Alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga. Lunes hanggang Biyernes. Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso. Serbisyong may puso.
6: We play nothing but the hits. This is Heart 92.7.

0: Heart FM Time. It is now 8:47.
1: Heart 92.7. Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
2: Ako si Catherine Diana, taga Linuan, Montilista. Usa ko sa makatestify kung sa kamayo ang makabuhay. Aron hatagan po o precious jud nga anak. Kinamang ko yung mga tao sa yung magbebe. Ay, anak ka babay. Di na ka anak. Pinaagi sa makabuhay. Nagkita gimi sa mong anak. Ginag ko sa ko ang ubigay ni nga mo general check-up. So, gitest sa ko akong heart, picos. Pagtanong nila, kay okay na clear na kaya ko ang matres. Basta kay gi-clear sa gin mo pinagi sa makabuhay. Lipay jud kay mi kay kun ato ko ang bana mo testify gid to kung unsa ka maayo gid ang Ginoo pinagi sa makabuhay. Ulay atik.
3: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot.

0: Heart FM Time. It is now 9:31. This is Heart 92.7. Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
1: Kami sa Kauswagan, Parmimi, naka-Heart FM, adlaw-adlaw.
2: Kaming mga taga-Upol, Heart FM ra ang among paborito.
3: Kaming mga taga-Lapasan, dili kumplito ang adlaw kung dili mi maka-Heart FM.
0: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
1: Heart FM lang, wala na'y lain pa.
2: Basta Heart FM, patsyada o makarelate ta.
3: Makalingaw gud ang mga DJ na Heart FM.
0: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
1: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
2: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
3: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
1: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
0: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo.
4: Radio with heart.
5: The best mix of music
0: from the station with heart. This is Heart 92.7.

0: Heart FM time. It is now 10:30. This is Heart 92.7. Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakihinggan.
1: Kami sa Kauswagan, Parmini, naka-Heart FM, adlaw-adlaw.
2: Kaming mga taga-upol, Heart FM ra ang among paborito.
3: Kaming mga taga-lapasan, dili kumplito ang adlaw kung dili mi maka-Heart FM.
0: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
1: Heart FM lang, wala na'y lain pa.
2: Basta Heart FM, patsyada o makarelate ta.
3: Makalingaw gud ang mga DJ na Heart FM.
0: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
1: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
2: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
3: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
1: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
0: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts, Heart FM, ang radyo ng heart mo. The best variety of music all day, Heart 92.7.

0: Heart FM Time. It is now 11:30. This is Heart 92.7. Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
1: Kami sa Kauswagan, Parmimi, naka-Heart FM, adlaw-adlaw.
2: Kaming mga taga-Upol, Heart FM ra ang among paborito.
3: Kaming mga taga-Lapasan, dili kumplito ang adlaw kung dili mi maka-Heart FM.
0: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
1: Heart FM lang, wala na ilain pa.
2: Basta Heart FM, patsyada o makarilita.
3: Makalingaw gud ang mga DJ na Heart FM.
0: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
1: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
2: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
3: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
1: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
0: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo.
4: We play nothing but the hits. This is Heart 92.7.

0: Heart FM time. It is now 12:30.
1: Heart 92.7.
0: Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
2: Kami sa Kauswagan, Parmimi naka Heart FM adlaw-adlaw.
3: Kaming mga taga-Upol, Heart FM ra ang among paborito.
4: Kaming mga taga-Lapasan, dili kumplito ang adlaw kung dili mi maka Heart FM.
0: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
2: Heart FM lang, wala nay lain pa.
3: Basta Heart FM, patsyada o makarilita.
4: Makalingaw gud ang mga DJ na Heart FM.
0: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
2: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
3: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
4: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
2: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
0: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo.
1: Heart 92.7.

I'm easy, yeah, I'm easy. Take my hand and pull me down. I won't put up

0: Your heart's choice for music and information. Heart 92.7.
1: Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakihinggan.
2: Kami sa Kauswagan, Permimi naka-Heart FM, adlaw-adlaw.
3: Kaming mga taga-Upol, Heart FM ra ang among paborito.
4: Kaming mga taga-Lapasan, dili kumplito ang adlaw kung dili mi maka-Heart FM.
1: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
2: Heart FM lang, wala nay lain pa.
3: Basta Heart FM, patsyada o makarelate ta.
4: Makalingaw gyud ang mga DJ na Heart FM.
1: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
2: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
3: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
4: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
2: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo. Shout to the
5: heart! Can you feel my heart?
6: This is
7: 92.7.
6: This is Heart 92.7.

0: Heart FM time. It is now 12:35.
1: Heart 92.7.
0: Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
2: Kami sa Kauswagan, Permimi, naka-Heart FM, adlaw-adlaw.
3: Kaming mga taga-upol, Heart FM ra ang among paborito.
4: Kaming mga taga-lapasan, dili kumplito ang adlaw kung dili mi maka-Heart FM.
0: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
2: Heart FM lang, wala na'y lain pa.
3: Basta Heart FM, patsyada o makarelate ta.
4: Makalingaw gyud ang mga DJ na Heart FM.
0: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
2: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
3: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
4: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
2: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
0: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo.
1: Heart 92.7.

play nothing but the hits. This is Heart 92.7. This is Heart 92.7.

0: Heart FM time. It is now 4:30.
1: This is Heart 92.7.
0: Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakihinggan.
2: Kami sa Kauswagan, Permimi, naka-Heart FM, adlaw-adlaw.
3: Kaming mga taga-Upol, Heart FM ra ang among paborito.
4: Kaming mga taga-Lapasan, dili kumplito ang adlaw kung dili mi maka-Heart FM.
0: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
2: Heart FM lang, wala na ilain pa.
3: Basta Heart FM, patsyada o makarilita.
4: Makalingaw gud ang mga DJ na Heart FM.
0: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
2: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
3: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
4: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
2: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
0: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo.
1: Your heart's choice for music and information. Heart 92.7.

pilit ko mga ikailimutin. Lagi kong natatagpuan ang iyong tinig at awitin tuwing sasapit ang ulan. At libo pang pinagsamahan, mukha yatang nilimot na ang puso mong biglang lumilipad.

mahal kita pero hindi mo lang alam. Hindi mo alam kasi hindi mo naman ako tinitignan. Ayaw mo namang itanong sa akin kasi baka nga naman hindi naman ikaw. At hindi ko rin naman sa'yo sasabihin kasi ayoko pa sa ngayon naman di ikaw. Mahal kita pero hindi nga lang halata. Hindi halata kasi wala nga naman akong ginagawa. Hindi ako kumikibo, hindi ako nagsasalita, wala. Pero hindi ako torpe. Hindi ko lang talaga masabi sa'yo ng harapan. Mahal kita pero dehins mo pa rin ramdam. Hindi mo ako titignan, hindi rin kita titignan. Lagi mo lang akong pakikiramdaman, lagi rin kitang pakikiramdaman. At araw-araw tayong magdededmahan hanggang sa tayo ay magkabistuhan. Pero ngayong malapit nang matapos ang kanta ko, nais kong magkaalamanan na. Nais kong ako na rin ang magsabi sa'yo ng harapan kasi alam kong doon din naman ang tuloy niyan at dalawa din lang naman ang posibleng sagot dyan. Oo o hindi. Kahit eto na, sasabihin ko na para matapos na at hindi na magkachismisan pa. Sasabihin ko na para wala nang problema at para hindi na rin kayong lahat na bibitin pa.

0: 92.700 FM kagayan de oro city 93.700 FM Bukidnon. Hey, we got 35 minutes after 5 o'clock. Let's see, no, unique salonga para sa inyo. Sino ba ang mga dapat pumasok ngayon? Di syempre, mga chikiting natin dyan sa loob ng mga bahay. Hoy! Anong update? Ay, pakigising na ng atong mga estudyante diha. Pakisabihan na sila, huy! Webes pa lang ngayon. Nakakala nila, feeling nila Sabado na, ha? Ano pa nga ba? Magandang umaga rin sa lahat ng mga magpares na talaga namang gakus-gakus pa, oh! Aba, magluluto ng almusal, eh. Magluluto ng pamahaw. Sarap mag-gakus-gakus. Sarap mag-dantay-dantay o tanday-tanday. O sige, kung kayo magtanday-tanday niya, ang tanong, sino kaya magluluto ng pamahaw? Kasi mga estudyante pa papasok sa school, di ba? Sino magpapaligo? Aber, o, tama na ang tanday. O, tayo na, tindog na. Tama na yan, umaga na, buntag na. Magandang morning, boss, sa lahat ng mga sweethearts natin, ha? Yung mga masisipag dyan, yung mga tipong humihikop na ng masarap na kape. At napakainit na kape. Uy, lami, ah! Talaga naman, oh. Wala nang sasarap pa sa umaga yung paghihikop po ng kape. Ah, nakikita mo yung iyong buong kapaligiran. Oh, nakikita mo yung buong bakuran. Tapos mapapaisip ka, aba, parang isang boreatang hindi nasiligan. Diba? Yung mga nalilhig na sa labas, magandang umaga po sa inyo. As early as right now, talaga naman nasa labas na, oh. Oh, silig-silig, sabay chika-chika sa mga silingan. No? Ganun ang ginagawa, yung suli eh. Alright, 36 minutes after 5 o'clock. Commercial break muna tayo saglit, ha? Magbabalik tayo with more. Sweetheart, magandang umaga po sa inyong lahat. Panahin na sa magpaminaw dito lang sa Hard FM, ang radyo ng Hard Ko.
1: This is Hard 92.7.
2: 72 years of trust, cooperation, and community. Welcome to the grand finale of FICO's 72nd anniversary celebration. This isn't just an exclusive block screening of Spider-Man Brand New Day. It's a mission of hope brought to you by the FICO. Every ticket helps provide a brand new day for women in specially difficult circumstances. See you on July 30, 2026, 6 p.m. at the Cinema 2 Ayala Centrio Mall. Reserve your tickets now. Please visit the nearest FICO office in Cagayan de Oro City. This event is also brought to you by Heart FM 92.7, ang radyo ng heart ko.
3: Mga kaganapan sa loob at labas ng bansa. Mga balitang dapat niyong malaman, ihahatid namin sa inyo. Heart FM Balita. Heart FM Balita. 30 minutos na paghahatid ng mga mahahalagang balita at impormasyon. Heart FM Balita. Komprehensibong pagbabalita kasama ang pinagkakatiwalaang mga personalidad sa radyo. Sabayang mapapakinggan sa mga Heart FM station sa Mindanao. Alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga. Lunes hanggang Biyernes. Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso. Serbisyong may puso.
1: Your heart's choice for music and information. Heart 92.7.
4: Gising na at harapin ang bagong umaga.
5: Mga musikang Pinoy para sa pusong Pinoy.
1: Pinoy Heart. Pinoy Heart. Pinoy Heart. On Heart 92.7.

0: 92.7 FM, Cagayan de Oro City, 93.7 FM, Bukidnon. Mahirap talagang magmahal ng pares ng iba. Alam niyo na ibig sabihin na lagi pinapaulit-ulit sa inyo yan. Ayaw jog itry. Kaya basing matigbasan ka. Magandang umaga, Ma'am Christine, all the way from Aramag, Bukidnon. Thank you so much for listening. Ang aga! Talaga naman. Pangapi na muna yan! Pangapi na! Lahat ng mga drivers natin, yung mga rarachada na naman sa ating mga kakalasadahan, ha? Magkakalimutan magkapi muna para mainitan yung mga sigmura natin. Alam nyo naman, lalo yun na kapag medyo aircon yung sasakyan, lalo na kapag taxi ka, di ba? Tapos mamasada ka na, wala naman yung sigmura mo, puro lamig muna. Malalanghap mo. Dapat kape muna, kape. Tapos meron naman, matadaanan nyo naman yung mga bakeries. Di ba? Matadaan ka sa Pamenta Boulevard, dumaan ka sa Julie's Bake Shop, o kaya naman sa may New Leaf. O, di ba? Kuha ka ng pandesal. O kahit anong pan. Kauna! Di ba? Mahaw! Magandang umaga, Galas Family! Tatay Nicolás, magandang umaga po sa inyo, ha? Magkataga-barangay 17 Burgos del Pilar. Ito na po yung aking mga partners. Yung aking mga suke. You know? Loud and clear! Ang aga din magbukas ng car wash sa may Kibawi ba? O, Totsi Car Wash, happy birthday kay Zoe. How do you pronounce this one? Zoe o Zoe? Zoe Gadate Edraline today. Happy birthday to you. May nagpapa-car wash daw ngayon. Si Benji, si Boss Benji Cleopas. Nasa iyo kayo nag-washing sa Totsi Car Wash Kibawi. Good morning. Maraming salamat po sa inyo pakikinig dyan, ha? Mga tagalapasan, magandang kumaga rin. Mga pita. Yan na, sige lang kapi lang diyan. Kaling kay Silver Grace. Thank you. Lagi nakikinig sa atin yan. Talagang galanog-lanog sa may lapasan. 9 more minutes before 6 o'clock. Another break is on cue. Oh, by the way, ang oras yan natin sa atin ng Virginia Hotdog. Basta Hotdog Virginia. Also brought to us by Uno Plus. Numero unong alaga. And also brought to you by EXL Makabuhay Plus Capsule. It's never too late to be healthy. On for a break. Be back with more. Stand by.
1: Heart 92.7. Nangita.

0: Plus, Uno Plus. Di kalidad nga feeds. Kauban sa kita, bisitaha ang Uno Plus Facebook page karon. Mga igan!
1: Sa kahit anong inumin o simpleng tubig lang, mas na-enjoy natin ang ating inumin kapag super lamig at merong ice. Oops! Teka! Dahil hinahalo natin sa inumin ng ice, dapat yung safe at purified. Z-Ice. Purified Ice. Ang ice na siguradong ligtas at malinis. Mula planta hanggang sa iyong baso. Safe ka dito! Z-Ice dapat ang tube ice mo. Z-Ice. Purified Ice. For orders and inquiries, call 0917-891-3285 or 0920-980-0034 or visit their office at Zone 3, Barangay Agusan, Cagayan de Oro City. Z-Ice, Purified Ice, ang ice na masaligan.
2: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
3: Ang pinakamasarap na regalo, hindi mo makikita sa loob ng kahon o sa mga mamahaling bagay. Ang tunay na regalo ay ang kalusugan sa isang kapsula ng EXL Makabuhay Plus. Dietary Capsule, pinipili mo ang magandang kinabukasan ng iyong minamahal. Ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule ay puno ng mga sangkap na natural. Piliin ang ligtas at subo para sa kalusugan, para sa mga mahal mo sa buhay.
4: Lang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Your heart's choice for music and information. Heart 92.7. The best variety of music all day. Heart 92.7.

92.7 Thunder FM ke gaya Deora City 93.7 Thunder FM ke non it's bamboo with noi p at 16 minutes after 6 o'clock. Oy sweetheart, pangalawang oras na natin. Teka muna, ano nang update dyan? Ano nang meron sa loob ng inyong mga bahay? Ha? Nakapanglugag na ba? May pamahaw na? Ready na mga itlog? Ready na ba mga kakainin ng mga students natin? Dapat gumunguya na sila ha? Sa oras na ito. Teka muna, maliligo pa. Lagi ko palala sa inyo ha. Nagkalat na ang blessings ni Lord. Oo, sa araw na ito. It's up for grabs. Kaya naman kailangan ready ka mag-absorb ng mga blessings na yan. Pero teka muna, ipinagpasalamat mo na ba? O, yung mga natanggap mo kahapon, sabi ko nga sa inyo, para sa lahat ng mga kamumulat lang ha, lagi kong pinapaalala at hindi ako mapapagod ipaalala sa inyo na pagkagising natin sa umaga, lagi tayo magpapasalamat. Para hindi rin napapagod sa atin ng Diyos na magbigay. Ikaw nga, di ba? O, kapag bigay ka ng bigay, hindi pa na nag-thank you, di ba? Nakapag-isip ka. O, sabi ni, oy, sige lang kong hatang, hindi ka balong mong pasalamat. Diba? Kaya tumingala ka muna, ha? Say mo, thank you, Lord, for the blessings. Oo, kahapon. Ngayong araw na ito, naku, ready na ako. Buksan nyo na, gamitin yung papansalo na maraming blessings, yung inyong payong. Ha? Baliktarin nyo yung payong nyo para maraming blessings ang masalo. Diba? Tapos ulan pala, no? Sa second hour natin, ha? Ako pa rin ang inyong kapiling hanggang alas 9. Ay, Jason Steele po, ha? Shoutout natin ang amigo na si Boss Baldoman. O, sa'yo ka, yung nagpa-washing daw. Magandang umaga, Boss Baldoman. Maraming salamat sa pakikinig, ha? Mga taga niyan, car wash, dyan sa may Kibawe. Thank you! May buntang naghang salamat sa inyong pagpaminaw. Uy! Napakaganda ng umaga! Oo, oh, kapag ka may negosyo ka, tapos madaling araw pa lamang, pumapasok na yung kita. Pumapasok na yung mga, ano, benta. Ay, may asa paminawa na ba eh. Diba? Magandang umaga, mga taga-Malitbog din. Magandang morning sa inyo. Thank you so much for always listening. Mabayang buntag, on our way to CDO. Ayan, of course, naka-Hard FM. Sinama mo, Roseline Yellen.

0: 32.7 FM का गया और सिरी 93.7 FM की नॉन का 34 minutes after 6 o'clock Ipanu Bagosa from Okaraga for you. 35 down 6 और सदी से आते नाम Playtime Entertainment Born for Happiness. Andale si Mami Marilyn Gonzalez, magandang umaga daw sa mga sweethearts natin ha. Sina Nona Joy Cordero, magandang umaga po sa inyo. Kina Esther Alinging, kay Kring Kring, at saka ang cute na si Baby Pinggay na lagi nakikinig sa RFM. Mga nasa LDCURN Pilaes Boulevard, Kauswagan. Ulitin natin yan ha. Mga nasa LDCURN Pilaes Boulevard, Kauswagan. Magandang umaga! Maraming salamat po ha sa inyong pagpaminaw. Perme. Shoutout sa mga taga-kamamanan, Ramonal Village, sa Abesha Family, at si Alma Caparoso, at saka si Loy Abs. Magandang umaga. Tunay na kalugar! Magandang umaga sa iyo! Maraming salamat ha. Si Fern at saka si Faith. O, magandang umaga. O, sa beautiful couple na yan. Yan, thank you so much sa mga kaibigan natin ha. Good morning sa inyong duha. O, sabi niya, DJ, may tanong sana ako sa iyo about love. Ay, teka muna. Teka, kung may tanong ka sa akin about love, buti ba i-follow mo ko? O, kasi puro love yun eh. O, yung ating nasa page ko, Jason Space Heart FM. Ha? O, doon. Kaya naman eh, mamaya, inatanong ko kay Dr. Heart. Yun ang doktor eh. Yun ang doktor ng mga puso eh. Ha? I-follow mo ako ha? O, si Ma'am Christine, hindi ka pa yata nakafollow sa akin eh. O, Jason Space Heart FM. Yun na! At teka muna, mamimigay muna ako ng libreng ticket ha? This is in connection with Pico's Spider-Man Brand New Day Black Screening. Okay na... Ah, ngayon? Ah, heart pala. Wala na pala yung Pico. Oh, alas 6 eh. Alam ko, Pico to ngayon eh. Oh, di ba? Sabi ko sa iyo eh. Nakonfuse ako kay Clark. Kinonfuse mo ako. Sige, this is in connection with Pico's Spider-Man Brand New Day Black Screening. At eto na, eh, kung gusto mo magkaroon ng ticket, tumawag na, dali, ngayon na, tawagan mo ako, 0961-8924-927. Ulitin natin yan at 0961-8924-927. Hindi may lang i-caller number 6. Dali! Dali na, press those numbers at para manalo ka ng ticket. Commercial break muna tayo, sikleta. Magbabalik tayo with more, mga sweethearts. Panayin sa pagpaminaw dito lang sa Heart FM, ang radyo ng Heart ko.
1: Heart 92.7.
2: The Miss Playtime Universe 2026 is Alexandra Krishna Urino. And the Miss Universe Philippines 2026 is Bia Milian Podorsky. Congratulations to all the winners!
3: Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media. Happy!
4: Everybody is happy! Playtime Entertainment. Born.

0: 92.7 FM kagayan de oras sa 93.7 FM Pukidon. Mr. Suave parang kay Edgar. Kansas was brought to you by Virginia Hot Dog. Basta Hot Dog Virginia. Ay mga taga Makabalan, magandang umaga po sa inyo ha. O, sabi niya hindi daw siya makapasok. Ang End Up Family. Manilin, sige, try mo lang i-try ha. Idol daw kayo sa iyong anak ang Spider-Man. Sige lang. Basta marami kasi sumasali. Basta try lang ng try until you succeed. Alright, speaking of try, narito na ang nag-try at nag-succeed. Lagi caller natin na sa linya. Hello, good morning.
1: Good morning, Jason.
0: Magandang umaga po. Anong pangalan mo?
1: Ron Valdez from Carmen.
0: Si Ron Valdez ng Carmen. Ron, magandang umaga. Namahaw na ka.
1: Wala pa.
0: Ah, sige, bigyan kita ticket ha. Okay, lang gaganapin ang black screening ng pelikulang o Fico's black screening ng pelikulang Spider-Man?
1: Okay, July 30, 6 PM, Sayaga City Mall.
0: Oy!
1: Sinima to.
0: Sige. O, ganun lang kasimple. Congratulations, Anga. Nanalo ka na ng ticket, ha? Pwede mo nang maklaim ang ticket mo. Congratulations! Ano ang radio ng heart mo?
1: Siyempre, 92.7 Heart FM ang radio ng heart ko.
0: Maraming salamat po. Congratulations. Samantala, eto naman, isa pa! Papremyo, back to back. Bugas naman at groceries tayo. Pili na tayo ng area kung saan tayo bubuno at ruleta. Select! Ang aming studio matatagpuan sa Pico Admin Building, Pamenta Boulevard, Carmen, Ilaya. Abay lang sa West City Central School. Oy! Ayay! Bonbon! Mga taga-bonbon, paminaw, bunot ng isa. Tuara, nakasulat ay Bonbon! Ang nanalo ng bugas at groceries sa bahagi ng Bonbon, Joel Bless Arroyo. Congratulations ha, magdala ng iyong ID. So ayun yung ating The Price is Rise Overload. Ito po yung niya din sa atin ng Kevin Enterprises, where your piso gets more value. On for a break, be back with more. Hoy, 6 minuto bago sumabit ang 7 o'clock. Oras natin sa atin ng Presto Creams. Magbabalik ba tayo with more? Standby lang.
2: Heart 92.7.
3: Gigutom na ba?

0: value.
1: Where every T-shirt gets more value.
2: Shop in the heart.
3: Can you feel my heart?
4: This is
5: 92.7.
6: This is Heart 92.7. The best variety of music all day. Heart 92.7.
7: Mga kaganapan sa loob at labas ng bansa. Mga balitang dapat niyong malaman. Ihahatid namin sa inyo. Heart FM Balita.
8: Heart FM Balita.
7: 30 minutos na paghahatid ng mga mahalagang balita at impormasyon.
8: Heart FM Balita.
7: Komprehensibong pagbabalita kasama ang pinagkakatiwalaang mga personalidad sa radyo. Sabayang mapapakinggan sa mga Heart FM station sa Mindanao.
9: Alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga,
7: Lunes hanggang Biyernes.
8: Heart FM Balita.
7: Pagbabalita ng diretso, serbisyong may puso.
10: Narito na ang headlines ng mga nagbabagang balita.
11: Magandang umaga, narito na ang mga nagbabagang mga ulo ng mga balita para sa araw na ito ng Webes. Headline sa ating balitang nasyonal, pag-iwas sa cross-examination ng defense team, hindi na ikinagulat ng prosecution panel.
12: Singil sa kuryente, posibleng bumaba ng 10% kung alisin ang system loss charge ayon sa DOE.
11: Balitang nasyonal pa rin, matinding El Nino, posibleng tumama mula October 2026 hanggang January 2027. Ayon naman sa PAGASA.
12: Headline sa ating balitang lokal. Si Palco nag-abiso ng bagyang pagtaas ng singil sa kuryente ngayong buwan ng Hulyo.
11: Samantala, sa balitang lokal pa rin, CDO City Council magbubuo ng ordinansa para sa kaligtasan ng mga estudyante.
12: At balitang lokal pa rin, libreng Wi-Fi access points sa Northern Mindanao, halos 3 beses na nadagdag.
11: Sa balitang lokal pa rin, San Juan City, El Salvador City at Gingoog City, lalagda naman ang Sisterhood Agreement.
12: Headline sa ating balitang Bukidnon, 50 pamilya sa Sumilaw nagtapos sa 4-piece program ng DSWD.
11: Sa balitang Bukidnon pa rin, LGU San Fernando naghain ng kahilingan sa DNR para sa mga na-recover na hardwood trees.
12: At sa balitang Bukidnon, Bukidnon higpit na pagbabantay laban sa Red Stripe Soft Scale Insect o RSSI.
11: Sa balitang Bukidnon pa rin, sa ating mga balitang Mindanao, top priority drug personality, arasado naman sa Davao del Sur, 2.86 million pesos na halaga ng Cebu na samsam.
12: Headlines, ating balitang international, funeral director sa UK, hatulan, matapos mabistong hindi inilibing ang 35 bangkay.
11: Sa balitang international pa rin, 19 na katao nawawala naman sa Gumuhong Mall at Paper Factory sa bansang Japan.
12: At sa ating balitang papalakasan, Dwight Ramos at EJ Edu, hindi makakalaro para sa Gilas sa Asian Games.
11: Sa ating showbiz balita, James Reid, ibinahagi ang pagsuporta ni Isa Pressman matapos mawala ng mahigit 100,000 piso.
13: Heart FM Balita.
14: Mula sa Heart FM News Center, narito ang inyong tagapagbalita.
11: Magandang umaga, Cagayan de Oro. Magandang umaga, Bukidnon. Magandang umaga, Northern Mindanao. Maibutang Pilipinas. Araw po ngayon ng Huwebes, Hulyo at 30, ngayong taong 2026. Sa ngalan po ng buong puwersa ng Heart FM News Department at sa ngalan po ng aking partner na si Randy Kilos, kami naman ang inyong tagapaghatid ng mga balita at impormasyon.
12: Nel R. Shaga.
11: Ako naman, Mar Laurenio. At ngayon sa detalye ng ating mga balita.
14: Heart FM, Balitang Nasyonal.
11: Para sa ating ngayon, 24 na minuto makalipas sa ikabito na nagmamadaling umaga, una sa hanay ng ating balitang nasyonal.
14: Heart FM Balita.
11: Hindi na ikinagulat ng House of Prosecution Panel ang hindi pag-cross-examination ng pagtatanong ng defense team sa impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Ito'y kaugnay pa rin sa Article 1 ng Articles of Impeachment na may kaugnayan sa misuse of confidential funds o maling paggamit ng pondo ng Office of the Vice President at Department of Education o DepEd. Sa gitna ng presentasyon ng mga ebidensya ng prosecution team na pinangungunahan ni Prosecutor Joel Chua at ang testimonya ng dalawang witness stand na si Violeta Constantino, ang dating branch manager ng Land Bank of the Philippines, Shaw Boulevard Branch, at Ninita Campusano, ang dating manager naman ng Land Bank of the Philippines.

0: sa Deped Branch sa pulong balitaan sa Senado. Sinabi ni House Lead Prosecutor at Batangas Representative Gervil Luistro na hindi siya na surprise dahil ang mga naging testimonya ng dalawang witness ay completely documented. Matatandang sa pagdinig o sa naging pagdinig ng House Committee on Good Government and Public Accountability, kung saan si Chua naman ang chairman ng komite, natuklasan ng milyon-milyon pisong halaga ng transaksyon sa Land Bank of the Philippines ng OVP at ng DepEd.
1: Sa iwalay naman na balita, posibleng bumaba ng hanggang 10% ang singil sa kuryente kapag tuluyang inalis ang system loss charges na ipinapasa sa mga consumer. Ayon kay Energy Undersecretary Mario Marasigan, maaaring makatipid ang mga consumer nang hindi bababa sa 5% hanggang 10%, depende sa halaga ng system loss na kasalukuyang sinisingil sa bawat kilowatt hour. Kasunod ito ng direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na sa kanyang sona na itigil na ang pagpasa ng system loss charges at ang pagpataw ng VAT o value added tax sa naturang singil. Tiniyak naman ni Energy Secretary Sharon Garin na makikipagpulong ang ahensya sa Energy Regulatory Commission at National Electrification Administration upang ihanda ang pagpapatupad ng nasabing direktiba.
0: Aras natin, alas 7.26 na nagmamadaling umaga. Panguli sa hanay ng ating balitang nasyonal, may 81% possibility na mabuo naman ang isang napakalakas na El Nino mula Oktubre ng kasalukuyang taon hanggang Enero ng susunod na taon. Ayon pa sa PAGASA, malaki rin ang tsansa magpatuloy ang El Nino hanggang sa first quarter ng 2027 habang kasalukuyang umiiral ang mahina hanggang katamtamang lakas na naturang weather phenomenon. Ipinaliwanag ng ahensya na nagdudulot ang El Nino na mas mainit na temperatura sa karagatan na gitna ng silangang bahagi ng Equatorial Pacific na karaniwang nagre-resulta sa kakulangan ng pag-ulan sa Pilipinas. Sa katapusan ng Agosto, inaasahang makararanas na ng dry spell ang Eastern Samar, Leyte, Southern Leyte, Agusan del Norte, Basilan, Dinagat Islands, Misamis Occidental, Surigao del Norte, Surigao del Sur, Zamboanga del Norte, Zamboanga del Sur at ang Zamboanga Sibugay. Samantala, posible namang makaranas naman ang tagtuyot ang Camarines Norte, Catanduanes, Biliran, Cebu, Negros Oriental, Northern Samar, Samar at ang lugar ng Sikihor. Alas 7.28 na nagmamadaling umaga, sumayin niyo ang ating balitang nasyonal. Samantala, tumago naman tayo sa mga balita dito sa Cagayan de Oro City.
2: Heart FM, balitang lokal.
0: Sa ating balitang lokal, nag-abiso naman ang Cagayan Electric Power and Light Company Incorporated o CIPALCO ng bahagyang pagtaas sa singil ng kuryente para sa billing period ng July 2026. Ayon pa sa kumpanya, nadagdagan ng 0.07 kada kilowatt hour ang residential electricity rate. Mula naman 11.89 ay naging 11.96 kada kilowatt hour. Ipinaliwanag ng CIPALCO na ang pagtaas ay bunsod na mas mataas sa transmission charge, system loss at ang mga buwis at iba pang mandatory pass-through charges. Nilinaw naman ang kumpanya na nananatiling walang pagbabago sa generation at distribution charges at wala rin itong kinikita mula naman sa mga pass-through charges na direktang ipinapasa sa mga consumer.
1: Sa iwalay na balita, nakatakdang bumuo ang Cagayan de Oro City Council ng isang ordinansa na magpapalakas sa mga hakbang para sa kaligtasan at seguridad ng mga estudyante at sa lungsod kasunod ng kamakailang umano'y insidente ng pagbabanta na kinasasangkutan ng isang minor de edad. Ayon sa konseho, layunin ng panukalang batas na maglatag ng mga pulisiya at mekanismo upang maiwasan ang pag-uulit ng mga kalintulad na insidente at mapanatili ang kaayusan sa loob ng mga paaralan. Bilang bahagi ng pagbalangkas ng ordinansa, magsasagawa ng Joint Committee Hearing ang Committee on Public Order and Safety at Committee on Education na inaasahang dadalo rito ang mga kinatawan ng Department of Education, Division of Cagayan de Oro, Cagayan de Oro City Police Office at iba pang kaugnay na ahensya upang magbigay ng kanilang mga mungkahi. Iginito man ang City Council ang kahalagahan ng samasamang pagkilos ng lokal na pamahalaan, mga paaralan at mga ahensya ng gobyerno upang matiyak ang isang ligtas at maayos na kapaligiran para sa lahat na mag-aaral sa syudad.
0: Aras natin, alas 7.30 na nang nababadaling umaga. Dagdag pa rin sa hari ng ating balitang lokal. Patuloy naman na lumalawag ang internet connectivity sa Northern Mindanao. Ilay matapos halos 3 beses na madagdagan ang bilang ng mga libreng Wi-Fi access points sa rehiyon. Mula naman sa 1,006 na access points noong 2025, umabot na ito ngayon sa 2,725 sa unang quarter ng 2026. Ayon pa rin sa pinakahuling ulat. Nakapaloob sa pagpapalawag na ito ang pagbabatupad ng mga programang Smart Villages at Smart Islands na naglalayong maihatid ang libreng internet sa mga malalayo at liblib na komunidad. Bukod sa internet access, kabilang din sa mga serbisyong pinagkakaloob ang digital skills training, online government services at mga serbisyong pangkalusugan para sa mga residente ng Llano del Norte, Misamis Occidental, kasama na rin ang Bukidnon.
2: Heart FM, balita!
1: At samantala, panguli sa hanay ng ating balitang lokal. Dumating sa El Salvador City si San Juan City Mayor Francis Zamora para sa ceremonial signing ng Sisterhood Agreement sa pagitan ng San Juan City, El Salvador City at Hingoog City na isinagawa kahapon, Hulyo 29. Layunin ang kasunduan na palakasin ang ugnayan at kooperasyon ng tatlong lungsod sa larangan ng pamamahala, ekonomiya, turismo, edukasyon at iba pang programang nakatuon sa pagpapaunlad ng kapakanan ng kanilang mga mamamayan. Dumalo rin sa seremonya mga lokal na opisyal at iba pang stakeholders sa bilang pagpapakita ng kanilang suporta sa mas matibay na pagtutulungan at pagkakaisa ng tatlong lungsod. Inaasahang magbubukas ang Sisterhood Agreement na mas maraming oportunidad para sa pagpapalitan ng mga programa, pagbabahagi ng pinakamahusay na mga pamamaraan sa pamamahala at pagpapatupad ng mga proyektong magpapalakas sa lokal na ekonomiya at magpapabuti sa serbisyo publiko.
0: Aras natin, 32 minutos. Makalipas ang gabito na nagmamadaling umaga, inyong pong napakinggan at natunghayan ang unang bahagi ng ating balitaan. Pinubupo yan ang ating balitang nasyonal at ang ating balitang lokal. Samantala, pagkatapos po ng ating maiksing commercial break, isa sa inyo naman ang ikalawang bahagi. Pinubuo naman yan na mga balita mula sa Bukidnon, mga balita mula sa iba pang parte ng Mindanao, balita mula sa Bayong Dagat International, kasama na rin ang sports at ang showbiz. Lahat ng yan, inyong matutunghayan sa pagbabali ng Heart FM Balita.
2: Radio with heart. The best mix of music from the station with heart. This is Heart 92.7. Heart 92.7.
3: Happy! Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
4: Playtime Entertainment. Born for happiness.
5: Playtime Entertainment. Born for happiness.
6: Search

0: times nga inom, 2 times nga nutrisyon. Burstree Fortified Twin Pack. 775 ra ang SRP kada baso. Burstree Fortified Twin Pack. Complete tripling lakas refers to the expanded 3 functions of Lakas Depensa Plus support nutrients with a balanced diet and healthy lifestyle.
1: This is Heart 92.7. Heart, Cagayan de Oro. Balikatati ng paghahati ng mga nagbabagang balita sa Heart FM. Balita. Heart FM. Balitang Bukidnon.
2: Oras natin yun, 34 na minuto magalipas sa gabito na nagmamadaling umaga. Patuloy pa rin kayo nakasubaybay, nakikinig at nakatutok sa ating Heart FM Balita.
1: Heart FM Balita.
2: Samantala, live pa rin tayo napapakinggan sa dalawang himpilan po ng Heart FM sa Kalanghang Bukidnon. Tayo po'y napapakinggan via Heart FM 93.7.
1: Heart FM Balita.
2: Kaya din, dito po sa lungsod ng Cagayan de Oro, tayo po'y napapakinggan via Heart FM 92.7.
1: Heart FM Balita.
2: Sa mga naka-online naman, tayo po'y live na napapanood sa pamamagitan po ng Facebook Live sa ating dalawang Facebook pages kung saan maaari po inyong ma-follow ang ating mga Facebook pages na yan. Ang ating mga Facebook pages, Heart FM 92.7- Cagayan de Oro City at Heart FM 93.7- Bukidnon.
1: Heart FM Balita.
2: Samantala, dito sa ating live, maaari po lamang ipakishare po ng ating live na ito kung saan maaari po kayo maglagay ng inyong mga opinion, ng inyong mga komento o maging ng inyong mga pa-shoutouts dito po sa may comment section at yan po ibabasahin natin pagkatapos po sa hulihan ng ating balitaan.
1: Heart FM Balita.
2: Itama inyong mga orasan. Ang oras natin, 36 na minuto magalipas ay gabito na nagmamadaling umaga. Orasin natin sa atin ng New Star Online. Experience at New Star Online for a chance to enjoy exciting daily rewards and bonuses. Have fun, take it easy. Promo runs until December 31, 2026. EGLD, reference number MKTG 2026-0949. Gambling is for persons at 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcore.ph.
1: Heart FM Balita.
2: Atin ang tunghayaan ng mga balita mula sa Bukidnon.
1: Heart FM Balita.
2: Opisyal nang nagtapo sa Pantawid Pamilyang Pilipino Program o 4Ps ng Department of Social Welfare and Development ang 50 pamilyang benepisyaryo. Itimula naman sa mga bayan ng Sumilaw, Bukidnon sa isinagawang 3rd Pugay Tagumpay 4Ps Graduation Ceremony kamakailan. Inong pagkilala sa kanilang tagumpay, tumanggap ang bawat nagtapos na pamilya ng Certificate of Graduation. Nagbahagi rin ang ilan sa kanila ng kanilang mga kwento ng tagumpay at inspirasyon na sumasalamin sa positibong epekto ng programa sa kanilang buhay. Pinuri naman ni Sumilaw Vice Mayor George Jeremy Baula ang mga nagsipagtapos at hinikayat ang mga ito na ipagpatuloy ang kanilang pagsisikap tungo sa mas maunlad na kinabukasan para pa rin sa kanilang mga pamilya at para sa kanilang komunidad.
3: Samantala, nag-ain naman ang kahilingan ng lokal na pamahalaan ng San Fernando, Bukidnon sa Department of Environment and Natural Resources o DNR upang mabawi at magamit ang mga premium hardwood trees na nabunot matapos ang malawakang paghuhuli ng lupa sa bayan noong unang bahagi ng buwang ito. Kasunod dito na isinagawang inventory ng mga tauhan ng DNR at mga lokal na opisyal sa mga punong na-recover mula sa lugar na naapektuhan ng landslide. Ayon sa paunang assessment ng DNR Community Environment and Natural Resources o CENRO sa Valencia City, katuwang ang Municipal Environment and Natural Resources Office ng San Fernando, ilang malalaking puno ang natukoy na may diametro na mula 60 hanggang 80 centimeters. Umaasa ang lokal na pamahalaan na maaprubahan ng DNR ang kanilang kahilingan upang maisagawa ang legal na pag-recover at wastong paggamit sa mga na-recover na kahoy alinsunod sa umiiral na mga batas at regulasyon sa pangangalaga ng kagubatan.
2: Aras natin alas 7.37 na nagmamadaling umaga, panghuling sanay ng ating mga balita mula pa rin sa Bukidnon. Pinaigting ng pamahalaang panalawigan ng Bukidnon ng mga hagmang upang mapigilan ang pagkalat ng Red Stripe Soft Scale Insect, isang peste na pantanaman sa mga taniman ng tubo sa lalawigan. sa pamamagitan ng Executive Order Number 30, Year 2026, inatasan ni Bukidnon Governor Rogelio Nilo Roque ang bagong tatag na RSSI Technical Working Group na pangungunahan naman ng Provincial Agriculture Office at Sugar Regulatory Administration upang paigtingin ang surveillance, monitoring at field response sa mga lugar na posibleng maapektuhan ng naturang peste. Layunin ang inisyatiba na maprotekta ng industriya ng tubog sa Bukidnon at isa ito sa mga pangunahing producer ng asukal sa Northern Mindanao. Itinuturing na seryosong banta ang RSSI dahil sumisipsip ito ng katas ng tubo na maaari magdulot naman ng pagbaba sa kalidad at dami ng ani. Alas 7.39 na nagmamadaling umaga, sumayin niyo ang mga balita mula sa Bukidnon. Samantala, tumago tayo sa mga balita mula naman sa iba pang parte ng Mindanao.
1: Heart FM, Balitang Mindanao.
2: Isang top priority drug personality, ha? Arestado po yan. Diyan po sa may Davao del Sur. 2 milyon o mahigit 2 milyong pisong halaga ng Cebu na samsam. Ang ilalaban ang balitang yan, ating pangigana at alamin mula po sa ating Davao Region News Correspondent na si Carl Ganal. Carl, maimbuntag. Detalye.
4: Isang top priority illegal drug personality ang naaresto sa isinigawang anti-illegal drug operation ng pinagsanib na puwersa ng Regional Police Drug Enforcement Unit 11, Santa Cruz Municipal Police Station at Philippine Drug Enforcement Agency sa Santa Cruz, Davao del Sur. Nakumpiska sa operasyon ang hinihinalang shabu na may tinatayang halagang 2.86 milyong piso. Kinilala ng mga otoridad ang suspect na si alias Boggs na kabilang sa mga high-value individuals sa regyon. Ayon sa pulisya, ang pagkaka-arresto ng suspect ay bahagi ng pinaigting na kampanya laban sa illegal na droga sa Davao Region. Naharap ngayon ang suspect sa kasong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Samantala, tiniyak ng PNP at PDEA na magpapatuloy ang kanilang mga operasyon upang matugis ang iba pang sangkot sa bintahan at distribusyon ng illegal na droga sa Davao del Sur. Ito po si Carl Ganal para sa Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso, serbisyong may puso.
1: Heart FM Balita.
2: Nagang salamat Carl Ganal, ang ating news correspondent sa bahagi pa rin ng Davao Region.
1: Heart FM Balita.
2: Alas 7.41 ng nagmamadaling umaga. Bago tayo sa mga balita mula sa Ibayong Dagat.
1: Heart FM Balitang International.
2: Umabot sa hukuman ng sentensya laban sa isang funeral director sa Hull, United Kingdom matapos siyang aminin na 67 kaso kabilang ang hindi paglilibing na maayos sa 30 bangkay at pagbibigay na maling abo sa mga naulila. Natuklasan ng mga pulis noong 2024 ang 35 bangkay at mahigit 100 set ng abo sa loob ng Legacy Independent Funeral Directors kung saan ang maraming bangkay ay nasa matinding antas na ng pagkabulok. Ayon sa prosekusyon, nilabag ni Robert Bush ang tiwala ng daan-daan pamilya habang ilang kamag-anak ang nagpahayag sa korte ng matinding sakit matapos malamang hindi pala nailibing ang kanilang mga mahal sa buhay. Lumabas din sa investigasyon na mahigit 3 milyon ang pumasok sa account ni Bush mula naman 2017 hanggang 2024 habang patuloy ang pagdinig sa mga pahayag ng mga biktima bago ipataw ang sentensya.
1: Heart FM Balita.
3: Sa iwalay na balita, nagdulot ng matinding panganib mag-magnitude 6.8 talindol na tumama sa Kumamoto Prefecture sa Kyushu, Japan. Nito lamang Martes kung saan maraming tao ang natrap sa isang shopping center matapos sumanong gumuho ang ikalawang palapag. Ayon sa mga otoridad, 4 na taong nasa gip sa Aeon Mall at nasa maayos na kalagayan ngunit 10 pa ang hindi pa natatagpuan. Sa Yatsushiro plant naman ng Nippon Paper, 2 taong natagpuan walang malay at nasa cardiac arrest habang siyam pa ang naiulat na nawawala. Patuloy naman ang search and rescue operations magdamag kasabay ng pagsusuri sa mga ulat ng posibleng gas leak sa lugar.
1: Heart FM Balita. Heart FM Sports Balita.
2: Sa ating balita papalakasan, hindi makakasama sina Dwight Ramos at AJ Edu sa kampanya ng Gilas Pilipinas sa Asian Games. Ito po yung darating na Setyembre dahil sa kanilang mga natitirang obligasyon sa B-League sa bansang Japan. Ayon sa Samahang Basketball ng Pilipinas, nakatagda rin magharap ang mga koponari na Ramos at Edu sa isang torneo sa Japan sa darating na September 9 at 10. Sinabi ni SBP Executive Director Erica D na karaniwan lamang na may mga manalarong hindi makakadalo sa national team dahil sa kanilang mga professional na liga. Sa kabila nito, tiniyak ng SBP na makakalaro si naturalized player Justin Brownlee para naman sa Gilas Pilipinas. Alisunod pa rin sa kagustuhan ni head coach Tim Cohn para sa kampanya ng koponan, ito'y para pa rin sa Asian Games.
1: Heart FM Balita. Heart FM Showbiz Balita.
3: Isiniwalat ng aktor at mangawit na si James Reid na nawala. Oy, saan mo nga? Oo, nawalan siya ng umigit kumulang 150 million pesos sa isa sa pinakamahirap na yugto ng kanyang karera. Sa panayam sa podcast na Unshaken ni Gary Valenciano, sinabi ni Reid na ang halagang nawala ay halos katumbas ng lahat ng kanyang naipon mula sa mahigit isang dekadang pagtatrabaho. Ayon kay Reid, nagugat ang pagkalugi sa issue sa isang dating business partner sa Careless Music na itinuring din niyang malapit na kaibigan.
5: Careless kasi.
3: Oh, binaagi rin niya na malaki na itulong ng kanyang kasintang si Iza Pressman sa pagtuklas sa nangyari at sa pagbibigay ng suporta sa kanya habang hinaharap ang pagsubok.
5: 100 million pesos?
3: 150. Hindi madali yun. Ay, naku.
2: Insan, Jane, pautangin muna kaya kita. Para mawala ni bro. Ayoko na problema yung mga pinsan ko eh.
3: Kaya nga.
2: Nawawala yung mga gandang lalaki ng mga pinsan ko.
3: Yun.
2: Punta ka sa bahay. Pautangin kita. May isang maleta ako ron eh.
3: Ay! May maleta ka pala.
2: Hindi ko naman sinabi may laman. Isang maleta lang.
3: Baka naman gagamitin niya sa pagbiyahe.
2: Baka mabiyahe ka eh. Baka mabiyahe ka.
3: May tour.
2: Sagot ko na isang maleta.
3: Ito, napaka-gandang pakinggan.
2: Oy.
3: Kasi nga, di ba, they're very... Yung kanilang relationship ni Isa ay controversial.
2: Oo, no?
3: Sa pagsisimula pa lang nito, kung paano na-discovery.
2: Sila pa ba hanggang ngayon?
3: Yes. Aba, so, sila pa.
2: Oo. Kasi, di ba, alam ko, pag nung nawala na sila ni Nadine, biglang nandyan na yung Isa.
3: Oo. So, at saka, naging ano din eh, malalim yung naging relasyon nila or yung pagsisimula ng relasyon nila.
2: Oh.
3: Kasi nga, di ba, it has been, you know, reported na nagsimula during pa sila ni Nadine.
2: Parang
3: meron na silang, alam mo na, meron na silang something.
2: So, hindi, nga. Itong si James Reid pala, hindi lang isa.
3: Isa.
2: Dalawa. Dalawa yan nung panahon na sila pa ni Nadine. Meron pa pala siyang isa.
3: May,
2: sila pa rin na din, meron pa siyang isa.
3: Sino?
2: Isa Pressman.
3: Isa.
2: Meron pa siyang isa.
3: Si
2: Isa Pressman.
3: Yan lamang ay reported. Verified.
2: Hindi naman yan napatunayan.
3: Hindi naman. Pero alam mo kasi naging ano to yun, naging super controversial.
2: Oo, no?
3: Oh, grabe nung first pa lang. Parang, alam mo yun, you and me against
2: Binash
3: the world.
2: Binash bash pa yan eh.
3: Oo, you diba? And me against the world ang peg ng dalawa. Hanggang sa later on, kasi nga malaki yung fan base din.
2: Ng JD.
3: Kaya hindi maiwasan talaga na andun talaga yung bashing. May mga, ano pa nga yun eh, may mga insultuhan pa.
2: Nako, nagpunta pa nga sa bahay yan. Lasing na lasing, nagpunta sa bahay.
3: Ay, talaga.
2: Nagsusumbong insan, ano bang gagawin ko? Ang bihira talaga, binabash ako ng JD. Sabi ko, nasa lahi natin yan eh. Kaya wag mo na masyadong problemahin yan.
3: Mabuti na lang.
2: Pogi problems yan.
3: Pogi problems. Ang ganda mong mag-advise.
2: Ang gandang lalaki kasi, ano? Grabe itong James Reid.
3: Ay, oo naman. May ano nga sila ngayon yan. Tinitest talaga ng, hindi ko alam kung anong label ang meron sila. Tinitest ng label kung ano ang magiging chemistry ng Catherine at ng James
2: Reid. Hindi na pwede lagyan ng label yan. Kasi may label na si Catherine.
3: Sa kabila. Hindi mawawala yun Hindi mawawala yun. Kaya tinitingnan kung kiklik ba ito sa publiko.
2: No? Pero mas maganda sana kung wala silang kanya-kanyang relasyon. Mas madali mag-click eh.
3: Pwede, mga ganon.
2: Mahirap na mag-click kasi ngayon yung may kanya-kanyang relasyon. Tapos pagagawing mga love team. Hindi.
3: Isiship yan sila eh.
2: Kasi masyado na madali yung mga ngayon, netizens, lalo-lalo na. Sabi na, naman na sila yung mga uyap. Di man na sila, press release lang yan.
3: At saka alam mo na parang na-observe ko lang na yung mga, pag malaki talaga yung fanbase mo, mahirap makamove on.
2: No?
3: Oo. Ang hirap maka, ikaw kunwari kung may gustong i-ano sa'yo, i-love team or i-ship sa'yo, parang ganun.
2: No?
3: Parang, mahirap mag-work kasi andun pa din yung cling nila sa love
2: team. Kasi syempre, nagmarka sila sa tao.
3: Nagmarka.
2: Buti na lang, lumalaki na yung fanbase ng Jason Hart FM.
3: Ayun. Very good yan.
2: Ano ko, may yung mga hindi pa nakakasali sa fanbase niyan, ha? Nako, eh, talagang dapat mag-follow kayo dyan.
3: Dapat lang, oh, para doon yung makita si James Reed.
2: Ay, speaking of Isa Pressman,
3: oh,
2: ang ganda ng kapatid din yan.
3: Si Yasi.
2: Si Yasi.
3: O, oh, kaka-engage
2: yung
3: lang.
2: Yung dalawang din beses na na-engage.
3: Dalawang beses ba?
2: O, oh, diba? Mayroon siya dati. Mayroon siya una.
3: Ah, talaga.
2: Na-engage din siya ron. Nag-propose din. Nag-ano din siya doon.
3: Nag-yes
2: din siya. Yes! Diba? Mag-ano-ganon pa kayo. Tapos naghiwalay din sila.
3: Buong akala ko ito yung pinakamunan niya.
2: Ngayon, meron na siya ulit bago.
3: Meron.
2: Ano naman? Congressman ba?
3: Congressman.
2: Oh,
3: si,
2: bata pa. Villafuerte.
3: Villafuerte.
2: Oo. Oh. Talagang, hey, napakaganda mga babae. Napakaganda lahi ng mga pressman, ha?
3: Pressman, oo. Oh. Ano kasi to eh? Parang English yung kanilang lahi. Oh.
2: Wala na ba mga kapatid ba yan?
3: Hindi ko alam. Parang, meron pa siguro.
2: Meron pa siguro,
3: I think,
2: no?
3: I guess so.
2: Dapat pinadami nung tatay at nanay nila yung lahi. Oh, napakaganda ng mga lahi, ano?
3: Tsaka ano yung tatay nito?
2: Oh.
3: Kasi nga, hindi ako nagkakamali.
2: Kilala ko tatay niyan.
3: Sino?
2: Si Mr. Pressman.
3: O nga naman.
2: Eh, mas lalong kilala mo rin nanay niyan.
3: Ay, oo, si Mrs. Pressman. Maganda umaga po. Baka naman kayo ay makapanood nito. At saka, ano mo, speaking of Katrina at James, ano, meron nga silang series ngayon eh. Panoorin nyo, tingnan nyo kung kiklik ba para sa inyo.
2: Ang title
3: yung,
2: nun?
3: Someday, somehow. Parang
2: somehow.
3: Ganon, something like that.
2: Ayun, sige,
3: nasa isang platform.
2: Supportahan natin, ha?
3: Tingnan nyo.
2: Baka
3: feel kayo ng kilig. Iba yung storyline eh. Ang ganda.
2: Iba. Abangan natin. Sige, insan, ganyan din lang naman na meron ka nung nakasuporta sa'yo. Huwag ka na pumunta ng bahay. Hindi na lang kita pairami ng ano.
3: Magiging ano na. Meet the pressman ang magiging ano ninyo.
2: Meet the pressman. Alaga na. Pinsan ko. Ayusin mo na, ha? Alaga. Anyway, sige. Maraming salamat sa chika mo today.
3: Yan ang ating balita ngayong Webes.
1: Heart FM. Showbiz Balita.
2: Ay, oras natin. 10 minuto bago sumapit ang alas 8. Ito na ang sitwasyon ng ating mga kalasada ngayon.
1: RTA. RTA. Heart FM. Road Traffic. Alamid. Daloy ng trapiko at kalagayan ng mga lansangan ng Cagayan de Oro. RTA. Heart FM. Road Traffic. Alamid.
2: Eto na, nasa linya natin si HBG Joseph Y. Curatranara ng MRG Taxi. Joseph, magandang umaga.
6: Magandang umaga rin tayo, Mar at Nel. Kanina, galing po tayong Kugman. May kalwaga na naman hanggang narating tayo ng yung sa Kugman lang season, Mar at Nel, yung bridge number 1. At saka yung sa intersection ng Bigaan, may konting slow moving lang dyan. Pero umuusa naman yung mga sasakyan. Ang nakarating tayo ng Gusa Highway, yung papunta po ng Galaxy at papunta po ng Coastal Road, may build up na po dyan. Hanggang nakarating tayo ng Lapasan, may kalwagan pa naman sa Lapasan, maliban na lang dyan sa may mga traffic light, Mar at Nel. Hanggang nakarating tayo ng Agura Bus Terminal, maluwag pa naman dito sa Agura Bus Terminal. Hanggang nakarating tayo ng Gabukayan, maluwag pa naman hanggang dito sa banda po ng Corrales Extension. May kalwagan pa naman sa ngayon, Mar at Nel.
2: Ang dami mo na naikutan, ha? Haba na.
6: Kasi malayo yung Pasayro galing Ipunan, mapunta po lang Baloy, kaya pagbalik, malayo.
2: Okay, marami na daan ng mga kalsada. Anyway, sige, maraming salamat. Ingatan ang pagmamaneho at ingatan ang mga pasayro. Thank you, HBG Joseph Y. Curatranara ng MRG Taxi.
6: Yan ang latest at tosyo ng mga kalsadang nadaanan mo ngayon. Heart Pasada Group, Joseph Y. Curatranara ng MRG Taxi. Para sa Heart FM, Road Traffic, Alamin.
1: RTA. RTA. Heart FM, Road Traffic, Alamin.
2: Oy, tama inyo mga orasan. Orasan din, 7 minuto bago sumabit ang alas 8 ng nagmamadaling umaga. Sumayin nyo nga po ang mga mainit at mga pinag-uusapan mga balita para pong sa araw na ito ng Webes, Hulyo at 30, bisperas ng sweldo. Ngayon taong 2026. Sa bandana, balikan po muna natin ang ating mga headlines.
1: Narito na ang headlines ng mga nagbabagang balita.
2: Headlines sa ating balitang nasyonal, pag-iwas sa cross-examination ng defense team, hindi na ikinagulat ng prosecution panel.
3: Singil sa kuryente, posibleng bumaba ng 10% kung alisin ang system loss charge ayon sa DOE.
2: Balitang nasyonal pa rin matinding El Nino, posibleng tumama mula Oktubre hanggang Enero ng susunod na taon ayon sa PAGASA.
3: Headlines sa ating balitang lokal, si Palco nag-abiso na magyang pagtaas ang singil sa kuryente ngayong Hulyo.
2: Sa balitang lokal pa rin, CDO City Council magbubuo ng ordinansa para sa kaligtasan ng mga estudyante.
3: At balitang lokal pa rin, libreng wifi access points sa Northern Mindanao halos 3 beses ang nadagdag.
2: Sa Mandala naman, sa balitang lokal pa rin sa Nuwan City, El Salvador City at Gingog City lalagda o lumagda ng Sisterhood Agreement.
3: Headline naman sa ating balitang Bukidnon, 50 pamilya sa Sumilaw nagtapos sa 4-piece program ng DSWD.
2: Sa Mandala, LGU San Fernando naghain ng kahilingan sa DNR para sa mga na-recover na hardwood trees.
3: At ang Bukidnon, higpit ang pagbabantay laban sa Red Stripe Soft Skill Insect o RSSI.
2: Sa balitang Mindanao, top priority drug personality arestado sa Davao del Sur. May 2 milyong pisong halaga ng shabu na samsam.
3: Headline naman sa ating balitang International Funeral Director sa UK, hatulan matapos mabistong hindi inilibing ang 35 bangkay.
2: Balitang international pa rin, 19 na katao nawawala naman sa Gumuhong Mall at Paper Factory sa bansang Japan.
3: At sa ating balita, pampalakasan, Dwight Ramos at AJ Edo hindi makakalaro para sa Gilas sa Asian Games.
2: At sa ating showbiz balita, insan ko na si James Reid, ibinahagi ang pagsuporta ng isa pressman matapos mawala na mahigit 100,000 piso.
1: Heart FM Balita.
2: Aras natin, oy, 5 minuto na lang bago sumabit ang alas 8 na nagmamadali. Ya, tiginig. Oh, na umaga. Listen nyo na. Binis.
3: Ito mo nang maing buntag ha sa lahat ng mga nakikinig sa atin dyan sa may, ano, sa may kamamanan. Hi, Mami Amy. Thank you po sa inyong pakikinig. Happy Thursday, Mar and L. Hi, to Clark Montibon sa lahat ng mga taga-kamamanan.
2: Good morning.
3: Mm-hmm. Ito naman mula sa... Ay, ito kang Gales family. Lagi nakikinig to. Walang sawa ito sila.
2: Hi!
3: Mom Jeline, Mommy Elaine, Sir Nicholas, at Sir Glenn. Thank you for always listening.
2: Alam mo, bilib ako sa mag-asawang yan. Hindi nagsasawang makinig. Kasi nga, hindi naman sila nagsasawang mahalin ang isa't isa.
3: Parang isa at ano lang din, no, James?
2: Ang cute nila tingnan, di ba? Pag nakikita natin palagi magkasama.
3: Alam mo, nakakatouch yung mga ganyang diba? Ano, kwento.
2: Kaya talagang hindi naman sa pag-ano, ano? Medyo, nagkakaedad na talaga, pero talagang umiinit pa rin.
3: Lalo na si tatay.
2: Si Tatay Nicholas pa. Tatay Nicholas, good morning, dear.
3: Regards. See you soon. At si Ma'am Annabelle Cabayon Tabanao. Ayan, magandang umaga po. Regards kay Maymay.
2: Si Remy Alerite Requinto. Oy, happy birthday to me. Happy birthday to me. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday, Rebby. Maayong panglawas. 52 years old, ha? Today.
3: Happy birthday. At ito si Remedios Gimelo, watching from Crystal Maramag. Maayong punta. God bless you too. Daganang salamat.
2: Lili Salamin Giam, magandang umaga. Maraming salamat sa pagpaminaw, ha? Mga taga, Burgos din pala to.
3: Oo, barangay 17.
2: Lahi.
3: Si Abby Ye.
2: Uy!
3: Hi,
2: yeah!
3: Watching from Ipunan.
2: Si Abby?
3: Yeah.
2: Kamag-anak ni, ano yan? Ni O.
3: Abby O.
2: Oh, yeah.
3: Akala ko naman sasabihin mo, Abby, yes.
2: Hindi, yeah.
3: Oh, yeah. Ate Karen, maaing buntag. Ayan, watching and listening from Provincial Hospital. Get mo sunate ha. Shout out kay lovely Luis Torres Nino. Salamat sa pa-surprise. O kasi birthday niya kahapon. Hi! Belated happy birthday, Ate Karen.
2: Ay, pagaling po kayo. Nakalabas na ba si Ate Karen?
3: Hindi pa.
2: Ate Karen, pagaling ka ha. Ayan, si Paparu, magandang umaga. Sabi niya, akala daw niya, nasa ibang estasyon siya kasi... may tigidig-tigidig daw siya. Nagmamadali eh.
3: Oo nga
2: eh. Sa mga bayo na siya, yan, tigidig-tigidig.
3: Ito, kayo ko. George Baslang. Ayan, always namino sa my Bismarck's Don Carlos.
2: Aba.
3: Thank you.
2: Emily, mga laging magandang umaga. Good morning! Sa mga taga-Talahiron, shoutout sa tanan nag-cooperate para sa Malampuson. Para Malampuson ang activity.
3: Eto si Alona Chempo, shoutout naman from Minsalagan, Don Carlos Bukidnon.
2: Sharot!
3: Good morning!
2: Rosa Olandes Macha, magandang umaga, shoutout sa mga workers sa may San Jose Seminary. Akamamanan, Tugagang, Yase, Delmar, Joy, Joy Page ba to? Leia Banak, Eta, Napolinar, watching and listening. Thank you!
3: And thank you! At ang Olandres Timbal, Macha Alcoba, Bucarpio, Balumadres family. Maing buntag. Thank you, Mami Rosa.
2: Si Maripel. Ate Pel, magandang umaga po. Yan, salamat sa pagbabalita. Pwede mong bauta. Ang dami mo palang pera, mali-maleta. Hindi ko sinabi, sabi ko maleta lang.
3: Ate Maripel, thank you ha. See you soon.
2: Ayan o.
3: Eto, si Mami. Eto din, 100% din ito nakikinig.
2: Ah.
3: Thank you, Mami. Ayan, maraming salamat, Mami Marilyn Gonzalez.
2: Hindi daw natin i-mention.
3: Hindi daw i-mention.
2: Hindi natin. Bakit ba? Gusto ko i-mention.
3: Ang saya namin eh.
2: Saya namin eh. Gemma Palangat, Pupos, magandang umaga. Mga taga Zone 10 Upper Carmen Amino karon.
3: Hello, Dr. Heart. Maing buntag. Thank you for always listening and watching.
2: Dr. Heart-Heart FM. Yo.
3: Follow, like, and share. May nag-comment din dito, si Jason Hart.
2: Nag-comment din, Jason Space Heart FM.
3: Ayun,
2: no. Pogi niyan ba?
3: Follow, like, and share na din mga sweethearts. June Ross, maing buntag, June Ross. JL Flower Shop sa may Bulwa, ha? Thank you for always tuning in.
2: Aba. Eto, si Oso de Rasea. Magandang umaga po. Shoutout na Sarah Family. Makasandigyan. Sa lahat ng management and staff ng Jejors. Magandang umaga po, Jejors. And to my love, always listening umaga hanggang gabi. Labi na sa gabi. Jamila at lahat ng mga nanonood at nakikinig ng Hard FM. Good morning!
3: Good morning! Hi, yeah. Jejors. Ayan, yeah. Magandang umaga po.
2: Ngayon na, yung black screening ng Fico.
3: Mabaya na yun, mga sweethearts.
2: Mamaya pala.
3: Magkita-kita tayo dyan sa Ayala Cinema Mall.
2: Sige. Yung ticket ng Fico, pwede nyo nang kunin.
3: Pwede nyo nang kunin.
2: Pati yung sa Heart FM.
3: Pwede na.
2: Ito na, inianan sa po namin. May signal na. Dito. Yung makananalo po sa pa-contest namin sa black screening ng Heart FM ng Spider-Man Brand New Day, pwede na po kayong kumuha ng inyong tickets.
3: Yes. Magdala ng ID, huwag kalilimutan.
2: Yeah. Pinakamahalaga. At abayanan ng mga winners ng bugas at ng groceries, mga sweethearts. Maraming mananalo po oras-oras. Palayo na sa pagpaminaw. Oras natin. Uy! Eksaktong alas 8 na nagbabadaling umaga. At yan nga po ang kalipunan ng mga balitang kinalab ng 92.7 Heart FM Cagayan de Oro at 93.7 Heart FM Bukidnon. Sa ngalan po ng ating mga news writers Nel Arciaga, Tony Gonzalez, pati na rin sa ating mga sparring partners sa ating technical department, Engineer Clark John Paul Montibo ng Cagayan de Oro at Engineer Danmar Jepoy Bacansila sa bahagi naman ng Bukidnon. Sa ngalan po ng buong puwersa ng Hard FM News Department at sa ngalan po ng aking partner na si Randy Kilos, kami naman ang inyong naging tagapaghatid balita.
3: Nel Arciaga.
2: Ako naman, Mar Laurenio. Hanggang bukas, ito po ang Hard FM Balita. Pagbabalita na diretso. Serbisyong may puso!
1: Inihatid sa inyo ang mga likalidad at sariwang balita mula Luzon, Visayas, Mindanao at sa labas ng bansa. Diretsong pagbabalita at pagseserbisyo ng may puso. Ito ang Heart FM Balita. This is Heart 92.7.
7: Gigutom na ba?

0: Ayun, nagpamulto sa gutom. Presto, busog sarap na.
1: Kung hanap mo ay di kalidad ng produkto at maasa ang servisyo, punta na sa Kevin Enterprises.
2: Kevin Enterprises.
1: We offer great deals, trusted products, at servisyong sulit na sulit para sa lahat ng customers. Kaya ano pang iniintay mo? Tara na sa Kevin Enterprises, located at JR Borah Street, Cagayan de Oro City. Kevin Enterprises, where every piso gets more value.
3: Where every piso gets more value.
4: This is Heart 92.7.